0: Yes, sir.
1: Mo ti yan awon protocols.
0: Yes, sir.
1: Awon welfare department.
0: Oh.
1: Awon protocol.
0: Yes, sir.
1: Mo ti yan won.
0: Kabiyesi o.
1: Ti won ma wa ni in charge.
0: Yes.
1: Bi won se ma select.
0: Oh yes, sir.
1: Awon eniyan.
0: Ayeraye o.
1: Iwo to ni oja.
0: Bẹẹni o.
1: Ti oja re.
0: Yes, sir.
1: To ti wonu gbese to le.
0: Kabiyesi o.
1: Ti nkan ti dojuru.
0: Yes, sir.
1: Mo bo.
0: O ja ma bo.
1: A kokon fi emi dari fun e.
0: Yes, sir.
1: Ti a ba kokon se ogun.
0: Oh.
1: To data kokon ru.
0: Yes, sir.
1: A se wa tu support ye.
0: Kabiyesi Olorun.
1: Sugbon.
0: Yes, sir.
1: Ta ba kokon se ogun yen.
0: Yes, sir.
1: Won ba fun eni million.
0: Atani wa ye o.
1: Won tu baje mo e lowo.
0: Kabiyesi Olorun.
2: Oga.
3: Kabiyesi o.
2: Sore yin ara sango.
3: Sango ata.
2: Mo n gbe ororo yin bo towo towo.
3: Hallelujah.
2: Tete ma sure tete bo. Ago kan ni ma ti wa nbe.
3: Kabiyesi Olorun.
2: Tori ma se.
3: Yes, sir.
2: Counseling. Lati ago kan.
3: Lati wa.
2: Di ago meta.
3: Ago meta
2: gan. Leyin ago meta.
3: Leyin ago meta
2: yan. A bere ise yen pinpin.
3: Kabiyesi Olorun.
2: Ta ba ti pin tan.
3: Ma ma kede.
2: Service ma bere.
3: Joshua.
2: Lago merin.
3: Joshua.
2: Gbegede agbina.
3: Oga wa ja fani ya.
2: Oh.
3: Kabiyesi Olorun.
2: Eyin te fe gba ise lowo mi tele.
3: Bẹẹni sir.
2: Ti mo ti ri tele.
3: Oh.
2: E de laarin ago kan.
3: Kabiyesi o.
2: Si ago meta.
3: E tete de o.
2: Tori ti a ba pari service.
3: Yes sir.
2: Mi ni duro.
3: Ara o.
2: Lati ri enikeni.
3: Kabiyesi o.
2: Mo ti so saju
3: o.
2: Bẹẹni o. 1-3.
3: 1-3.
2: Tete de o.
3: Oja tete ma bo.
2: Arun mi si o.
3: Yes sir.
2: Eyin ara ofa.
3: Ofa.
2: Ojo Friday.
3: Friday ni o.
2: Friday.
3: Friday ni o.
2: Ofa.
3: Ofa.
2: O ma lagbara gan.
3: Kabiyesi Olorun o.
2: Ogun ma se.
3: Ah, mi Joshua.
2: Arun mi ni se o.
3: Bẹẹni o.
2: Eyin ara omu aran.
3: Omu aran.
2: Omu aran.
3: Ajide.
2: Ojo Thursday.
3: Thursday.
2: Thursday.
3: Thursday.
2: Ni mo le ma wu a.
3: Kabiyesi Olorun o.
2: Ma wu a ni omu aran.
3: Omu aran la ma wa o.
2: Ni omu aran Town City Hall.
3: Bẹẹni sir, bẹẹni o.
2: Town City Hall.
3: Yes sir.
2: Mo ma wa nbẹ.
3: Omu aran Town City Hall.
2: O ma lagbara.
3: Kabiyesi Olorun o.
2: Ni ago meje aro.
3: Meje aro la ma bẹrẹ o.
2: A ma se aro.
3: Oh yes sir.
2: A ma se role.
3: Kabiyesi Olorun o.
2: 7 aro.
3: 7 aro la ma bẹrẹ.
2: Si ago mejila.
3: Oh yes sir.
2: Lẹyin yen.
3: A o.
2: A tun ma se role.
3: Role ma wa o.
2: Ago meta.
3: Oh yes sir.
2: Si ago meje.
3: Ri pe o ma wa nbẹ.
2: Ri ko wa nbẹ.
3: Bẹẹni o.
2: Sori aro yen.
3: Yes sir.
2: Owo ti ma kinku.
3: Kabiyesi o.
2: Owo ororo yen.
3: E o.
2: Ni segun ota.
3: O bẹẹni sir.
2: O ni mo n gbe bo ni omu aran.
3: Kabiyesi o.
2: Mo ma pin fun yin.
3: Ti tọmọ aro.
2: Eyin te sise bi erin jẹjẹ riri. Ẹyin tẹ́ ń tinú gbèsè bọ́ sínú gbèsè. Òpin mà ti dé.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Mo bèrè 1,000 yẹn.
3: Kabiyesi Olorun.
2: Lọ́wọ́ bàbá yẹn.
3: Yes sir.
2: Bàbá wípé.
3: Ó
2: ń rè
3: o. Ó dirò.
2: Ìgbà tí mo máa wo 1,000.
3: Yes sir.
2: Bàbá ti lọ laminate 1,000 yẹn.
3: Kabiyesi
2: o. Nígbà tó ti fi gborí gborí.
3: Ah
2: o. Ó ti ya.
3: Yes sir.
2: Ìgbà tó máa lẹ̀.
3: Yes sir.
2: Ó lẹ̀ lódì lódì.
3: Kabiyesi o.
2: Ó dorí o bàbá ń bàbá kodò.
3: Ó dá kodò.
2: Ó dorí 1,000 kodò.
3: Kabiyesi Olorun.
2: Mo ti lẹ̀ gé bàbí lẹ́rù.
3: Oh yes sir.
2: Ó lọ laminate yẹn. Mi ò mọ̀ bó ti ṣe o.
3: Ayẹ́ra yóò.
2: Omu ara.
3: Omu ara o.
2: Ọjọ́ Thursday.
3: Thursday.
2: O ma buru fẹ́sù.
3: O ma lágbára o.
2: Ni Town City Hall ta ma n lo.
3: Oh yes sir.
2: Ni omu ara.
3: Ibi ta ma n lo yẹn ni o.
2: 7 aro.
3: 7 o'clock.
2: Olúwa náà mi sí ọ ni o.
3: Kabiyesi Olorun o.
2: Ẹ̀yin ara ọ̀fà.
3: Ọ̀fà.
2: Ọjọ́ Friday.
3: Ọjọ́ Friday.
2: Lago méje aro.
3: Méje aro ni o.
2: Friday.
3: Friday.
2: Ago méje aro.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Níbo lẹ́wà.
3: Kabiyesi o.
2: Ẹ̀yin náà ma súré tẹ́tẹ́ bọ̀.
3: Má bọ̀.
2: Ni ọ̀fà.
3: OGS ni o.
2: OGS.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Sọfoluwẹ̀.
3: Sọfoluwẹ̀.
2: Paul.
3: Paul ni o.
2: Sọfoluwẹ̀.
3: Sọfoluwẹ̀.
2: Paul.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Nínú OGS.
3: Nínú OGS.
2: Ọ̀fà Grammar School.
3: Ọ̀fà Grammar School.
2: Lago méje aro.
3: Méje aro la ma bẹ̀rẹ̀.
2: Ọjọ́ Friday.
3: Friday.
2: Olúwa náà mi sí ọ.
3: Oh yes sà.
2: Tètè dé o.
3: Ọjọ́ tètè dé.
4: Yóò dára fún ọ.
5: Amen.
4: Ìwọ gángan.
5: Lẹ́ẹ̀rí.

Nice. Gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alaimore abaramore je ni mi wo gbogbo awon mo re bi won se dide won kan wa bi pepe aisaba do bale loni Sunday but a dupe lowo re eja jo ki hallelujah eja jo yin eja jo dupe lowo e you will just shout that hallelujah enikan ni melo a ka hallelujah merin a si si ogo meji si gbogbo oje mefa eja ka hallelujah merin na ati ogo merin ki gbogbo oje mejo osu kejo lawa gbogbo eyan omo Olorun se le ki hallelujah la merin oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun messiah o nta se la we yato o gbogbo eyan omo Olorun mi mo to n woju oluwa fun wa pa ju lo gbogbo eyin te ni sickness kan tabo mi lara eyin te n gba Olorun gbo fun omo bibi o n gba Olorun gbo fun iwosan o n gba Olorun gbo fun idagbasoke oja only communion ta fe fun yin laaro yi ise nla ni o se o e wa mo to daju mo mi in to daju ni pe to ba ni momo ma so nkan kan sa ti oje asiri nipa only communion ta aro yi ni gbogbo bi te ba tin gbo mi adua iran lowo la si ngba kolorun o fun olorun alaanu omo to le ran olowo eje se bayi omo meta ni olorun fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni ogba meta yoku omo melo mo olorun fun yan omo meta mama omo meta lowa ti olorun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yoruba lo so be bibeli o so be olorun o so pe osi keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo mo birin omo obirin bayi to lo ba fun olawon omo birin especially awon e to ba fine inu yo mo dun ai mo ya awon ti an bi omo birin inu aye e ma mo je won tan yin je o omo birin o da o omo birin wulo gan praise the lord now ninu we exodus chapter 2 e won ti bibeli so ni verse 16 bibeli so wi pe nje alufa midiani o ni omo birin meje o nikan pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni ki won mo se awon won mo ran lowo ti won ba sise re to lo ba sanu e to ba bi omo birin to je omo birin olorun ba ngbo what man can do woman can do better in tokun le se obirin le se ju be lo so bo ba lo omo birin yo to ra ara won okun kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bobe won wa mo criticize se wo mo pe nu e lo ti donate eyin obirin ni ki se nu yawo e leyin obirin wa inu re lo eyin obirin wa and I makan makan o pe eyan ni mo bobe ija to ipo bobe omo elekeji lo mokunrin hallelujah o alawon ti an bi omo okunrin to lo fun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadua nbi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni egba so ti e ba ti ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawon iya ti o bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo alaanu eni kan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawon ti o bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo eyin mama yi igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo alaanu le tori e lati nigeria lati america ko wa teba ti o ko wa joko ti o
ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se nlu te le nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma laanu ta nso yi o le jobin o le jokun ma mo bo ya ya yi o ti sun wa bi o ma laanu oni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won yi o ma laanu won ni mami e wo ya kan nu awon ilere film mo se se ri ni yin mo bo ye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won ma laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi alaanu adua kan ti emi oluwa ni ke gba niye baba adua kan ti emi oluwa ni ke gba ni e joko emi ti gba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ribi ti omo ti n gba dua ti mo n gba dua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen n lo fi yesu ogun owo ko si sadede fi sogun owo won ni o ni condition o gbe sinu apo ohun omole bi igba teyan ba hun olongo mole ona to gba to fi paya ti niyan ha sere nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje n bi o gbogbo eyin te n wo mi se wo lo ma laanu nu omo iya re ki sowo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku sin eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni sin amope o le gbogun ya re gbari elomi o ti ele gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olohun lohun ogbo to ro se se ko je pe gbogbo awon mo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon mo re won ofe mi re latun o se se ko je wipe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di o but to ba gbadua yi o ri kan ti o jade ani e fi mami ile e fi mami ile mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe lai wo pata igba ti an ri to bode bi iwere gbogbo awon ti an fe ba ye ja ho ni won sa ni ko si kankan to duro mo to wo ba won bi omo laanu mo be olohun ni pe jo mo kan fun mi lo ma laanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbo nkan mama po ran mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po ma anu ni e je so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju o ni o wike die ju o no bi je pa won iya kan iya ti an je loni o wa justify àwọn ètò yẹ kó mójútó ètò láàánú rẹ èsù kọyìn sí kò di ọrọ màánú rẹ kò di ọna nǹkan kan sí kò di ọlẹ náwó sí ètò ẹrọ bí òní jẹyìn ètò ẹfojú sí òun gan ló sì láàánú rẹ o òní ọlọ tí ọbọ yóò ní máìmí ṣe ẹ jíjẹ yóò tún fọ gbọ tọba tó ń lọ tó tún bọ yóò tún wá ẹyìn kan bẹ ń bì ọmọ tó pè tó ṣe wàhálà sí níjẹ ló ti bì ọwọ kankan mo fẹ kẹyìn ìyá kó fomi jẹ gbàdúrà lónìí o bi mo ni o ti bi alaanu bo ki buru buru komo kenikan mo ni bo ti wule ko le to o ri ninu o awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me ti lekun mo ti o se nikan kan to bewu titi ya yen fi ra re ku e wo mo tawon mo kan yen se ni kete ti wo yaku bayi won hoda fun mo lu ni won hoda fun mo lu ni ise gboba to gbowo kale e mo kiyesi mo like iwasu yawo mi o ti da ju loni o ni eyin mama e bere lowo awon omo re omo mi ba nra fonu omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan danwo bo yo bi omo laanu adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye keyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya ti n je obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si
ogun ti obirin nfa nti nbe lara won ti to won leru so to ba pade obirin kan mo kanu won olobi je pe to bi n ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obirin te yan bodo mo se nbe nbe ah okun ti ba n wicked obirin atubo tan ri o le da o pade obirin o je o so pe o fe mo o pade obirin o wicked bo olobirin se wicked to kokoro lasan lo won mo gbogbo awon obirin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e o tan ohun to nki pe ko da iwo lo da ki lasan lobirin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ran je le elomi o fe ko kan pe lasa ke eko omo lokun esin omo aroju bo baku ori yo tan na le ni imi nti eko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan di mo ko ki se lasan o ti tan only where you go, so here to Lord, don't love him. Go back, be with you, Nadi. Talomala, no. In to do many way, a to punya to repay for the Tirona, law, unsila, la, no way. Oh, my land, we did it long by me. Oh, my land, we will come by me. Oh, my land, we did it, we send by me. Oh, my land, no, I get out my top four. Oh, Lord, that be any way, what dinner, ma. Mamma, take it back, what come, my land, you swan alone. Gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won lo joko omo alanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni nfa o oni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa lekan lare en ti o kan fun ni wa nta ani ma emi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e di do na wo re meteji soke gbogbo eyi te wa nbi gba le tori ojo ola Wake Baba! Fun mi lo ma la no. Jesu Oluwa wa. Bi omo ko tumo si ke yan je won mo. So yi to mo re ba ko ti o be sanu fun won a si bi omo alanu kan wa. A so iwo di ya re. Ani mo emi e fa won mo yin le. Se bi ke ti mo yo ni. A si mo bo. Adua re lo gba loni. Adua yan na meji lo pin si enawo wa ke baba bi o Aisha to ba mo nton se lo ta wa ni baba bi o fun mi lo ma la no fun mi lo ma la lu o eyan la du odo

0: Nice.
1: Nice. Pepe yo pon manu service la ro yi. Enikan ni wa yi. Ah, afẹ toro fun mo iran lowo ma laanu ni. Oro kunu mi o bi mo se ra mu lo die die yi. Oni ma mu titi omo iran lowo, awa la ngbadua fun iran lowo. E ja wo eleyi, gbogbo eyan omo Olorun, eyan ma laanu. Be de wuli o dekun li Epaphras wo le de. Oh, 77 lo force ninu osu kesan. Lati iwo rode wo moto gbagi laaro yi. Ele fe so ni wema e bere ti o ti Olorun ojijin bi garage yen. 7 la wo service so gan. Gbogbo eyin odo Jesus 13 to 30. Isin ni okoko waye lago meje si ago mesan. Ele keji o bere ni agbare ni to laye ato ni 9. Pepe yo pomo laaro yi. Ibe lati break communion. Gbogbo ta yen na lati do si. Kini kan da mi loju sa. O iran lowo re bere si farahan. And gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18th iyan ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekun li Epaphras lalejo. It's just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to. Gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number eyin te lo mo nbe je ka anointing owo mi je nfowo mi kan mo re 081 637 kan 34 43 e gbo number yen ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni wele wo flyer bo se kona nu bo ko yin o ba yin flyer 081 637 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o kini kan da mi loju sa o iran lowo re gbere si farahan eyin e woru omo e wo ki la le pe ru omo yi
0: mo dupe lowo Olorun nitori pe Oluwa ya mi lenu pupo mi ori radio o ko tune ni mo de ko di pe ah Olorun ojiji mo tin lo si many church won gba ti mo de ti mo gbo ipe baba ya lu sele to pe odun mefa ni mo fi gun okada
2: odun melo
0: 6 years
2: eyin to senior mi awon senior mi nu olokada odun meta pere ntemi so senior re
0: so mi ro pe mo le ba mi ra mi ni inu okada but mo dupe fọlọ ti ma tin gun be pe kin ma jam be kin last day ti kin ku ki ma lo
2: e mo gun bi an pe ko ku
0: ku sugbon oluwa ya mi lenu bi o ba se ni kan se mo nse be nigbati ni ojo bede won ni last year mo sun nigbati ma ji mo ri pe ese mi wu ese otun mi awon kan lo fa ni oni kini kan ni mo ni olohun ojiji oni je mo de gbe ana isi tori
2: anointing oita fun
0: yin ti o te fun wa mo mu anointing mo fi n pa ese mi o n gbona bi eni pe o n dana sinu eni gba ti mo debi mo ni wo Olorun akoko ti mo fe wa si ori Jesus City yire mo ni wo Olorun gba ti ba ma pada wa mo fe ni testimony ese yi ko ti lo dupe pe
2: ese na boke na o to
0: leyin yen bi ore customer mi kan pe mi niyan ki lo de o ni kin wa o lo fe ran mi lowo ni kin te oko gba 50 pounds mo ni emi 10 naira lo wa lowo mi 50 pounds
2: o fo yin 50
0: pounds
2: 10 less ni lo
0: mi sise kankan fun o ko fun mi 50 pounds yen ni mo ni emi alaile ni o Olorun ojiji o ma
2: e wa ya
0: mo ya kin to mu lo fun mo la kin to lo se mba mo ni ka omo la ma tun lo paro e mo mi lowo mba mu fun won ngba ti mo se bayi lekun Olorun mba koko mo yo da mewa mi mo ni wo Olorun e to ku boya eyan mo lo sebe
2: ki won sebe
0: mo ni ko sebe fun mi only
2: won ba sebe fun
0: won ba sebe fun mi mo je mba wo mo ni wo Olorun mo tun ni lore nitori ngba ti mo wa si wa jota yi ni mo ni wo Olorun ti ma pada wa ngba beje baba mo fe so testimony bi omo ti o se mi ni mo bi bo se ni daddy o ba ra moto fun mi o na wa mi bayi
2: o ra kini
0: o ra Sienna bi daddy o ra fun mi o na wa
2: mi inda ti n ba ri enikeni ti o ebo n be lese re tabi ofa n be lese re tabi lowo tabi lara wa fo oke oba mo le fo gbera o ye ko jabo ole jabo ole na wo bayi owó kèrè nílùú ìsàlẹ̀ sàmì dada wà bá wọn náà wa nawo bayi mo didi ni mo si mama so aso tele mi o mo nto ogun wa bi o olorun ipe mi yo yan olore ti o baba yen ni ki so mo ti mo bi ta so mo po lore ti tan gbowo lori ami ti olore mo fi da eniyan mo bi n ba gbo ti ami re dun loruko baba to ma ti temi mimo ami yen ko wonu aye re ore o sit down mo tu ore o eyin wo le nilo ka o fe gbe ka wa bi ki se bo ba to ra lo to le ni siyare e bu ojo ibi mi olohun jo nitori ku atajinde ba n bi se ka fun wa koto di december e lo ka baba iwa lo ka ka re jade ka re jade e to wuru oke ka to wu o iwe ewo lo fe fensa iwe ewo lo fe prado Lexus lati 250 million wa si sale wo bi 40 million iru awon ka bayi mo ri ko jade po lo ebe wa lo from Okada to Sehena mo pase ni bolon bi to wa yen to ba le han ka re jade baba se ti kole
0: ti kole omo ya lo tura mo o tura ile fun mi ati ye
2: o ra le fun
0: o tura le fun mi emi ati ye tori mo awon ore nbu mi ngba yen pe mo nto omo ti mi le jere mo wa dupe lo Olorun pe mo jere omo ohun mo fe ke ba mi gbadura e mo ti wo pe omo to tara mi jade lo ma kokko gbe un le se fun mi to pa won na gbe un le se fun mi sugbon jo ti omo yi ni daji eyin le ni moto imo sunkun ni pe mi olokada
2: se gbo ti baba yin so e joko e kokunu oro won o won lawon kokko se bo mo to ti ara awon jade oni yo kokko sa won lore aso mo ta won toju ni ti owo iyanu ba ti kan o won ni na lora le nipa jo by this September ilu wo gan lele fe wa America ta won mo yin na lo e ko le ko to di next year aten to baba yin sami e ko le
1: e wo n to sele ase ki se gba te eyan ba to bi omo lo to le je won omo ai mo ye awon ti o je won omo lai ti bi mo loni ojo Sunday gbogbo eyin baba te je abi amo gbogbo eyin iya te je abi amo irugbin ti mo fe ko fi le laaro yi o ni pe Olorun fun mi lo ma laanu to ba se pe adua si n gba titi dola kan mo mo rubo yen gbogbo eyin abi amo afite ba sa abi amo so e si mo pa abi amo ki se okun nikan ki so bi nikan e ra won okun abi amo e bi won se ma fun irugbin Olorun fun mi ni omo laanu ore to fe file laaro eniyan mama eni ti oba bi ma laanu oju ri ara re ko bi iran lowo ko bi omo iran lowo niyan ati da mewa ati ore bi gbogbo awon iya kun o se be ma ri ya 50 ti o fi 1000 ti won fi ma toro Olorun fun mi lo mo laanu enikan ni ore ara won 50 Olorun ara won 50 ti o san da mewa ta fi se program to la irugbin ore 1000 ore 2000 fun mi lo ma laanu account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade oni bi eyin ba fe ti esi gboran e o jere ile na ese bibeni ta ka ko to di pe mama lo church e ja lo let's go to church it's going to be wonderful in the presence of God this morning ati ni sona church ni o ati ni wema ni o ago meje ni si awon odo ni 7 si 9 awon 13 to 30 elekeji o bere ni agbare ni to laye ato ni nai pe pe yo pomo laaro yi ese bibeli ta fe ka loni fun omode ati agba oni iwe Luke chapter 1 titi wo chapter 10 eni gani a mo nse kini awa to ti ati pari odidi bibeli a tun wa fe ka majemu titun si ati ti denu iwe Luke bayi a nka ni 10:10 imi o le mo pe 10 Luke chapter 1 titi wo chapter 10 ko si bo se mo ka oro Olorun ti e ri kon ko gbe kon gbe oni mo jade tele o lati o la lo e bere si gbo wirin wirin without wasting time eyan omo Olorun ti won bi loni da o ya gbe owo le idodo re bayi lo Oluwa wi mo danu po mo irin ajo e gbogbo faces of life ka no mo bo orin in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin te se marry te mark wedding anniversary irin ajo yin ko ya ile yin oni daru in Jesus name ewo enikan ni pastor mo ni testimony ni agbare ni to laye ato o le lo number 08081716566 08081716566 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with

0: Adeyemi kajomo ta ta pese fun atupale toni Adeyemi Adewale na loko yoro de gesi to nse olotuyin lojumo toni o tori pe presos afolabi na o fe karoyin si ile ti lede fiti fiti de gesi oruroyin lori o se ni lagu yobo nresi kolawo ba mi so layo atalafia e ba wa gbagbe o be mi se so lori atupale royin pe titi igba ta ma pade ire atanu olohun ko ni femi ati yin le o ola ti re waju ogun ni opa ibiti lo ko temi en ti igba ta ma pade eka ipolowo oja na ni mo ma ngba ko lori eto bi ise mi ibe na ni won tun gba jade ko lori eto ga bi ise mi lojumo toni titi igba ta ma pade ohun o fe sinu banu je o o si ni bayi ninu banu je logo to olohun ire o ire
1: ba guti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se bere eyin odo wa nle yi eti yin melo eje mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi nde ni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fufun sise ka wa na le de eyan pataki lawujo eje asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbekegbe pelu irinkurin o lanfani to le se fun ni aso iwoku o to so lu abi rara ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re oto ma fi gogo fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sho global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria
2: Tori alagbara ni
3: o yo si mo oro re se
2: ile ise iranse
3: all of faith and grace ministry ti gbogbo eniyan mo si grace of god fellowship on pe gbogbo eniyan si bi eto ipago ati ase ife lododun won annual convention and love fest eti o waye laarin ojo 17 si ojo 17 17 to 23 august 2026 labi akori ti o wi pe the boundless god olorun ti ko laala ibi ti iranse olorun pataki pastor ade adeyemi yo ti ma fi oro ati adura bi ala ti a ti fi se odiwon aye rewo pelu awon iranse olorun alaye miran ti awon akorin voice of grace choir to fitra do fi ma awon akorin miran do si ma fi orin soro emi eto asekagba lojo sunday yo bre lago merin irole ni ile ipago wa to wa ni olarewaju ro tpo 95 dai ma ilorin ni ipile kwara be ba ti gba egbe world assembly headquarters lo soke ni gbogbo eto yo ti waye wa lati yi odi ati ala ti ati mo yi opo ogo re ka kuro jesu nduro de o special apostle at prophetess obagbemiro ni olugbalejo igimosh convention love feast 2026 ni olu

Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni ton ton, nyerin, nyerin.

0: Diamond FM. Ibaye gbadun yin lo je wa logun.
1: Ni eto oye jinle latinu bibeli gbara otun wo lori kan ni Diamond 8.7 FM ni lu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every Sunday atoko eto ni oluswagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluswagutan aka ogunyemi lati CAC oke mole to wa ni opopuna unity ni lu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro latinu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e jajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbowo eto yi bibili wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imolesi pa ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi kemi ko ma ba se si o Jesu ni oro iye na e jajo ma gbo

0: For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station.
1: Ati wakati, le on fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise tiwa. Ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni muwo. Diamond 88.7 FM, e lo fokan bale. Bo ba je leka ere idaraya, ifikuluko, leka amuludun, ere onise ati awon orin aladidun. Fun igbadun tin nikan ni o Diamond FM ikoni tonton nyerin
2: Latino yara iroyin Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin ekunrere
3: ekasan iroyin ekunrere la mude se ti gbo yin lati le se Diamond 88.7 FM Ilorin saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na Ajo eleto idibo orilede Nigeria kede Adeleke gege bi eni to jawe olubori ninu idibo yan gomina ipinle Osun. Gomina ipinle Osun so di mimo wipe jijawe olubori ohun je ijawe olubori ijoba wara wa. Ijoba ipinle Imo fi ofin de kikiri oja ati awon ibudoko ti ko tewon labe ofin. Leka iroyin lati ile okere egbegberun awon eniyan ni isele ile riri le kuro ni ile won ni Indonesia leka ire idaraya Iko obinrin Algeria gba ami eye baba leyin ti won lu Morocco ni DJ ife eye awon obinrin ile Africa ti odun 2026 e ka san e seun be se ndarapo mo wa lori iroyin kakiri agbaye ni Diamond 88.7 FM Ilorin Oloye Deseyi Jacob ni oniroyin yin
4: Along, he got an opportunity by my ex in Japan.
5: Oh, le shiti kuro nile Nigeria tan patapata gba be. O ko ni sai ni awon ebi, ore atolofe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simere ranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile, sibe ile eni ni ile eni, ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
6: Imoran yin lo ndese ti ibon yin lati ikani Diamond 88.7
7: iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM
3: e kabo iroyin ohun ri lekun rere Gomina ipinle Osun Ademola Adeleke ni won kede gege bi eni to jawe olubori leyin ti o bori ni ijoba ibile mokandiniogun ninu ijoba ibile ogbon ti nbe ni ipinle Osun ninu eto idibo to waye lojo Saturday eni to je alabojuto idibo ohun ti tun se giwa ile eko giga ti ijoba apapo to wa ni Oye Ekiti Ojogbon Joshua Ogunwole lokede esi ohun ni ago meje koja iseju 14 laaro oni ti se ojo Sunday Adeleke ri ibo ti iye re nlo si 1,500 la ati ibo ti o je meta dini adorin lati awon agbegbe kakiri ipinle ohun leyi to fi jawe olubori ninu idibo na gomina ipinle Osun ti o dije labe ase egbe oselu accord ni obori awon ti won je alatako re bi Bola Oye Bamiji ti egbe oselu APC eni ti ori ibo pupo ni ijoba ibile mokanla nipinle ohun eni ti o jeun dije dupo labe ase egbe oselu ADC Najim Salam lo se ipo keta

0: ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo
1: bi o ti wa ni atete ko se o nbe nisin be ni o si mari ni igba gogo aye ai ni peko ami
0: eyin eniyan gogo e sape e fi ohun ayo o iwo isegun si olorun nitori oluwa oga ogo li eru on li oba nla lori ile aye gogo oni yo se awon eniyan labe wa ati awon orilede li atelese wa oni yo yan ile ini wa fun wa ola jacobu eni ti o fe olorun goke lo ti ohun ti ariwo oluwa ti ohun ti iro ipe e koriyin si olorun e koriyin si oba wa e koriyin nitori olorun di oba gbogbo aye e fi oye koriyin olorun joba awon keferi olorun joko lori ite iwa mimo awon alade eniyan ko ara won jo ani awon eniyan olorun abrahamu nitori asaye ti olorun ni ohun le agbeleke jojo eke hallelujah
1: hallelujah
0: eke hallelujah fun eni to da orun ati aye eke hallelujah nla 1 2 go hallelujah eyi jesus logo
1: ogo
0: gege bi ati mo pe sunday eleketa ni eleyi ninu osu kejo o je akanse ti a fin konlekun ti a fin gbaradide efata eyi to ma nwaye ninu ijo CNS number 1 sugbon laarin iseju bi melo si igbata wa yi a korin a yin olorun leyin na a wa pe awon iranse olorun ti oluwa olo fun wa loni a o pe won wole e ma gbagbe pe iyin David tun ti wo ewo tun ni ori eto yi na ni ati ni abala to gbe yin ta pe ni dupe ti enibi ti eyin ara le ti o ti pe wole te o si so oro eri yin ni waju gbogbo ijo eniyan agba aladura wi pe ore ti olorun ti se fun yin ati awa na esu ko ni fowo ba loruko jesu
1: amen
0: oya o e je kan yin oba awon oba

0: Eke hallelujah nla o.
1: Hallelujah.
0: Eyin Jesu Kristi logo. Ni osan oni mo so fun yin pe ani awon alejo jankan jankan ni yara igbon sa fe leyi ta fi mura le de akanse to to ma nwaye ni olu iya ijo wa iyen sianes movement number 1 to kale si opopo na murita la nilu ilorin eti eleyi tu fi wa yato ni wipe o pe odun kan ti oluwa tin tuide to tin jaide to tin silekun iran lowo ilekun ojurere ilekun anu fun opopolopo eniyan life ti eya ati ede se ninu akanse to lososu efata olojo meta leyi ko to di wipe e o bere si gbo oro lenu awon iranse olorun ti won wa ni yara igbon sa fe eje kin sare tare leyi fun yin
2: orushi
3: kotito lati gbohun soke kore yin sobo ni bore tin dabira ni bi sojo lososo ni efata isoje efata pe odun kan gbako hallelujah

0: Adura lagbara ima waye ni dede agogo merin role ni si adura na ma bere gbogan atan kojo to nbe opposite Ilorin Grammar School IGS Ilorin ipejopo na ti waye baba wa wo ni lani ti na agbara manjola la la lokan won prophet okay paul lolorun lo fun itusile gbogbo eniyan evangelist to di akitibu ni amọ fun alori emi ni bi si adura to su yi gbogbo eda to fe fanu gbare gbogbo eda to fe fanu dere ku lowo de gbogbo eda to fe fanu pe godi lere oye tete ma bo wa ba jesu akristo re pade ni bi ipejopo adura to su yi ka le jora anu gba lekan si jesu loluwa
1: Olorun 1930
2: Ekabo lati eka ipolowo oja abala ti abosi yi na ni abala dupe ti e
3: o si olodumare

0: Bẹni abala yi le ti lanfani ati so oro eri yin abala ta wa yi na ni abala dupe ti e dupe ti e o kini ohun ti olorun se fun yin laarin ose yi ore iwo olorun se fun yin lodun 2026 ta wa yi
1: iwo ni mori baba igba ti le npo
0: yi nigba te wo yi wo hun ona wo olorun ti duro ti yin lona to ya yin lenu ona wo olorun ti se yin lori alagbara e lanfani ati pe wole lati so oro eri yin gbogbo eyin ti en fi oro ranse lori facebook mo kiyin o oladimeji bamidele oye deje fun mi fakiyesi olabode ayo Omide Adediran Lawrence Akintunde Oluwagbemiga Olabisi Patricks Ilufoye Bankole Rachel Akanbi Oluwayemisi Abidemi Ayorinde Ife Oluwa Akintola Gbenga David Tunde Alabi Afolayan Seyi Olufisayo Ogundiran Victoria Jeje Adekomolafe Lydia Samuel Funke Omiyale gbogbo yin patapata ni aki ki Oluwa ko bukun fun yin loruko Jesu Alaafia fun yin o
2: alafia
0: fun talerikan
2: erikan
0: daddy e soro eri yin ka ba yin yin olorun
2: jori lada jori
0: yes sir
2: jori omo mi mo dupe
0: adupe
2: ajo bere efata ni mo pelu odun koko ko wole
0: oluwa o se
2: ni to koju
0: oluwa o se
2: first year mo wa dupe le olorun o ba mi laye o ba mi laaye
0: oluwa seun
2: o ba mi laaye ara mi
0: adupe o
2: pelu ara lile ogo ni fun egbonrin
0: hallelujah woli wa nbi woli e ba mi gbadura fun baba aba godwin
3: aba godwin o ti dara fun yin
0: amen jesus
3: e ku inu yin o di ere gbangba
0: amen jesus
3: gbogbo nte nkan lekun ilekun re si fun yin
0: amen jesus
3: baba e o ni kabamo
0: amen
3: igba ton ma fi do odun keji inu ariwa yo le o fi kigbe
0: amen jesus
3: jesus Oluwa wa.
0: Amen. Hello.
4: Hello, Eka San.
0: Eka San. Ta lerikan.
4: Emi lerikan o.
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa.
4: Iya ikimo lati gbejila.
0: Iya ikimo lati gbejila. E soro eri yin ki gbugbu aye ba yin dupe.
4: Dupe fo na lo ra o, lo ra o mo mi to na fun mi ati lo oko mi pa wa laya wa laye.
0: Adupe o.
4: Olorun seun eso gbogbo lori aye wa.
0: Adupe.
4: Oluwa seun.
0: Baba woli e ba mi gbadura fun mama yi.
3: Mama e o ni mo boje omo.
0: Amen Jesus.
3: O nte dupe le lori e o ni kabamo lori won.
0: Amen Jesus.
3: Igba ti o ma tu di wo yose to nbo ope eyi ti o se gbe pamo yo wonu le yan.
0: Amen Jesus.
3: Oluwa wa.
0: Amen. Ma gba ipe eyan kan si ma be woli ki won yonda number e fata tawon eyan le pe si leyin eto. Ta lerikan o.
5: Hello.
0: Hello sir. Ta lerikan.
5: Emi lerikan o.
0: Oruko yin ati bi te tin pe sa.
5: Jide lo so lati tanke.
0: Alagba Jide lati tanke. E soro eri yin ka ba yin dupe.
5: Mo dupe odo lo. To da mi ki. Emi ata omo mi ata ya mi.
0: Adupe.
5: Ko da wa nu damu.
0: Oluwa seun.
5: Opo mi po gan.
0: Oluwa seun. Woli e ba mi sure fun arakunrin yin.
3: Ni oruko Jesu Kristi. Mo kedere ni oruko Jesu gbogbo nte dupe lori e o ni pada kaba mo lori.
0: Amen Jesu.
3: Enu ope yin o ni kan.
0: Amen.
3: Testimony te give yi yo chile kwa no fun.
0: Amen Jesu.
3: Jesu Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen. Oruko Jesu. Le kan si Efata. O ti pe odun kan bayi ninu ose ti a n tese bo yi. Daddy e ba mi yonda number ti won le pe si leyin eto number Efata. Ti won le fi oro eri won ranse si lori WhatsApp ibe na ni won le te atejise si ibe na won si le pe ka won iranse Olorun gbe
3: 0701 6601 6666 36 0701 0701 6666 36
0: number ti e le pe si leyin eto niyan awon iranse Olorun gbe e le so oro eri yin ranse sori WhatsApp yen na ni ohun ti Olorun ti se fun yin ninu Efata to n pe odun kan yi asigba ladura wi pe Oluwa Olorun Olodumare yo bukun fun yin ibere kan woli ke to ma lo sa se anfani o wa fa awon eyan lati le jeri sagbara Olorun ninu eto yi
3: anfani wa
0: o da sa
3: fun ayin na le o jade ti o si son to Oluwa se
0: Oluwa se
3: adupe
0: oda ni gbolo nkan e sure fun gbogbo awon to bo wa loni
3: ti tun gbo mi e gboro oluwa latenu woli re anu oluwa ko wa pelu yin
0: amen jesus
3: bibeli so pe eyan dabi gita agbo city power do tin su eso ni akoko re e go akoko yin o ni foyin da
0: amen jesus
3: iwo yi ki o si re danu
0: amen jesus
3: ori be o se be
0: amen
3: diamond ni juna
0: amen
3: o sise be o ni baje
0: amen
3: iyin david yo ma gboro si
0: amen
3: oguluwa ni fi yin sile
0: amen jesus
3: lase ti baba ti omo ati temi mo jesus christ
0: oluwa wa
6: ise soju olojo meta ele

0: Eja mo akira wa pe etun ku asan e ku dede akoko yi ni bi ti e ti lori ofe lanfani lati tun ma gbo wa lori eto ti a pe ni ona abayo ni kan ni diamond 8.7 fm ni lo ti lorin sajun gugu e mo gbagbe o pe mi a mo pe gbogbo n ti e ba gbo lori eto yi ti egbe oselu people democratic party egbe oselu olobrara pdp e ka ti pinle ekora ti won sagbateru re gugu ti won ba son lori e ero kan awon alejo tan soju egbe oselu pdp ni o ko ni kankan se pelu ikani diamond 8.7 fm tabi atokun eto le kan si mo kiyen lebe we ko abo sori eto olariwaju ogun ni yopa ebi ti loko temi awon asoju fun egbe oselu pdp lori eto fun toni won tun ti wa ni kale pelu mi lara won lati ri kan ninu awon odo ninu egbe oselu to je ti people democratic party pdp yen lori eto na bayo toni comrade yakub arun kanike baba yin pa mi ki awon yan kan gbo yin nile
1: ki gbogbo lutoti si wa ni gbogbo bi ti ikani diamond fm to tawe to tagbe lo to ta ebode pe ni se dada la bayin o e ka san
0: to adupe bakan na comrade abdu awon na nbe bi pelu mi loni ti won je e kan tele re le catherine si eni tin share le asofin agba tele re nile wa yen doctor abubakar okola saraki comrade abdu e ka bo si agbara
2: e seun gan ni atok

0: mo ki gbogbo ara ile mo ki omo ipinle Kwara mo si ki olugbe ipinle Kwara mo ki lade lade mo ki loye loye mo ki gbogbo ilu alaafi Olorun ko mo ba gbogbo agbe
1: ami o e ja mo latagba bi ni osan toni lori eto gbogbo na ri pe eto gbogbo mi na waye lana ni ipinle Osun a si ti gbo abajade eto hun iyen looro toni bi ajo INEC bi won se kede eni to wole ibo e ja wo abajade eto ibo gomina nipinle Osun to waye lana ode yi awon eko wo lo ye ke gbe osulu egbe oselu yin gangan to ye koko ninu eto ibo na e ja mo latapa be loni ki mere lati odo comrade Arun ki mere lodo yi kanike
2: e seun atokun akoko congratulate government of Osun State and the good people of Osun State for standing firmly to protect their votes. Ba won dupe pelu pe ni ife araalu lolon ni ko joba ko se pe ni ife awon kan ti won ko ra won jo tan pe ra won ni nkan ti won je igbo to lo ni ipinle Osun eko to po lo wa ni bi abajade to idibo na eko yin won se fun ara Osun mo eko yin serve fun gbogbo awon omo Nigeria lapapo especially gbogbo awa tan prepare fun 2027 general election nipa pe owo Yoruba to so pe ni ta ba ta a ma nto ni because ta ba ta ta to
3: yo
2: derun nidi ko ma ba di erun nidi lo je ki gbogbo omo bibi ilu Osun ato lugbe ilu Osun ti gbogbo won dide ti won perform civic right won vote fun eri okan won eni tan believe pe no le protect awon under democracy tan se ke won se pe won vote won lo sun o ke se pe won vote won wa se reko koda to fi ma won ya arugbo agbalagba lokunrin lobirin to fi ma won baalu on kaluku duro ti gbo won debi to ye kon sin de
1: won dibo to
2: won di won dibo to won de duro ti bo won pe na fe mo bi ti bo yin lo. So from the World Collision Center to the local government collision center and to the last stage of the county, which is the state collision center, lati ri pe ni nti adi le gbodo announce eleyi anfani meji lo nbe nbe fun awon ilu Osun. Akoko anfani to nbe nbe fun won ni pe ni won ma dunnu ni dunnu pe ni nta fe lo se ini ni yen elekeji ni pe ni awata wa lati awata je ara ilu mi ka mu ti wa gege bi case study ni Kwara State nisin
1: no na la fi legbe osilu yin
2: ehn e ri pe iru be ti sele fun wa ni 2024 ni local government election bi awon omo Kwara se tuyaya ti won dibo fun eri okan won ti won si sin igbodo bi to ye ki won sin de ama kokoro kan to ba yin ajaje nigba yen ko tayo pe ni local government election it was conducted by the state government the conduct of that election gbogbo responsibility re lowo state government lowa if yes if no state government si ni awon ti won yan si be se
1: beyin sero
2: bo se ri ta si leri fun
1: te leri fun
2: beni you get it now so ngba ti won wa se fe nu won ara ilu n dunnu pe ni a dupe pe ni ibi ta fe la dibo si bẹẹ ti ẹ anansi awọn tiwa general election is coming n tara ilu duro si ni Kwara lati 2024 ni ẹ ṣe wadi to wa sẹlẹ lọsun recently ohun gangan ohun ni wọn pe ni ẹri jẹminso nipa pe ni bẹẹ ba fẹsẹ tilẹ lori ibo yin tẹ di n to le fi mu ara Osun wa successful lórí pé ní ká vote ká sì dúró ti gbò wá ká sì rí result tá a fẹ́ kí ni ó ṣàwọ̀ ara Kwara tá a ní lè ṣe the same thing ló tá a ṣe in 2024 láti dìbò wa tán ká sì dúró ti gbò wá kí n ti aráàlú sì fẹ́ kó jọba èyí iná jẹ́ ìfàyàbalẹ̀ fún kálukú.
1: Comrade Kaniki ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ ohun tó ń ṣe báyìí Comrade Abdul ǹjẹ́ ilé àfikún lórí ohun tí wọ́n sọ yìí.
4: Tó pọ̀ ṣe rí ètò ìdìbò tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀sán bí broda mi se so a ba onireyo kirele te awa na lowo te ba gbo n to sele ni eto idibo to sele losun tan di lana won so result e leni a ri pe opolopo nkan lo sele ko to di pe election na waye oniruuru orisirisi lo sele ke mu ni kekere to je eko te egbe wa ridi mu
1: be iselu yen ridi mu
4: ke mu ni kukuru
1: okay
4: leyin gba ti mo ki his excellency governor Ademola Adeleke ku orire na se ri ibilu ti olori ba wa to ba mo n toto to si se n toto to se n tara ilu nfe yo mo te si waju lati mo ri dun nu awon ara ilu re bi governor Adeleke se wa gege bi governor Losun ke so un la koko governor Losun amo e ri pe ife tawon eyan ni si ife un to bi de be pe awon elomi si le fe fe mi won lele fun governor Adeleke ko sa dede ri be o si se de be ni ise ribiribi to se ninu ilu tawon eyan ri ni won fi gbe egbe APC won fi gbe ju sile bi amuku osan na fini la Adeleke ise ton se fun awon yi o ti awon lorun akoko nu ekeji igba tan se ipolongo campaign gbogbo wa la mo pe egbe tin ba Adeleke contest egbe tin se ijoba lowo Labuja ni egbe ta ma pe ni federal awon ni won ni ijoba to wa ni federal to wa Lasso Rock igbagbo awon omo egbe oselu APC ni pe agbara oke lawon fi selection lawon si fi wole in ti won gbo kan lenu gbogbo bo se wa sapa won bo se ko to ri bo se to digbo e ran ti pe account state government to wo se wole to wo se jade won ni EFCC won ni won gbese le gbogbo eleyi ona lati mu ara ni eni to je governor fun egbe oselu accord to n digbo against APC
1: eyan
4: be be be gbogbo eyan se analyze na nu
1: opo ipele omo n saba sele te to ti bua tin bo bayi o le mo sun
4: o si ninu what's it called electoral act ipe ke di enikan lowo mu fun enikan eyan meji nja e wa mu enikan e wa pa papa wa lowo bayi fun enikeji eni ko mo lu e da ko se context nu eyi wa ekelekeji eleketa won wa ku awon ogun wole e ro boya won ja ogun Iran ati Palestine won ja losun ni abi Israel ni e bo won ja ninu Osun state ni bo se ku awon ogun wole awon to lo won fun wa ni royin asiri foran o wa ko da gbo awon le ise oniroyin oni mo ma woran atoni paper gbogbo won ni won gbe pe bo se ko soja wole ko olopa wole ko ogun wole amotank do gbe nu gbo bi to ba tin jagun e wa tin bomb yan o gbe na gbe wole lati le fi se gege bi n ti won so pe awon ni federal might awon o si lo leri won
1: eyin ori bi pe won fe pese to abo fa wa ara o
4: so ko da ri lara awon eleke eje to mu another point wa yin wa fi ba yin fi bo trace ta lara eleke ta ti mo so won eleke rin won wa ko governor lati ilu mi iroyin mu wa pe fe to ogun ati marun eh sogbon ni
1: merit
4: ah ko togbon
1: merit
4: senator merit di logo
3: senator sin lo bi 50
4: won ni senator bi 50 won ni house of rep member PDP won lo bi 100 kan won wa ni gomina won lo fe to 25 gele bi won se gba awon kan lo to be awon kan lo sumo awon kan lo ju be lo gbogbo to ba wo ko le je a ri won leri television a ri oruko won nu we paper royin gbogbo won ko ra won lo be eni to wa je lori awon gomina ni Nigeria to je chairman and Nigerian Governors Forum Madam Abdulrahman Abdulrazak Nigerian Governor ti wan pinle Kwara
1: NGF
4: won tun wa so jade ni tagbangba ipe ijoba apapo nbe leyin APC e dakun se ijoba apapo nbe nu omo ipinle Osun ti o digbo ni
1: bo ba je gbe yin na se ni se bayi
4: seri ti eyan ba to ba to ba gba sun loye a need ka mo die nikan lowo fun nikan so security ti o ko wole hun o le jo pe o fi ojo gate ko jo gate o me se me se kini o fi tiro a governor so fun wa mala baba mala abasa ko fi kwara le won lojo ko sosun won wa so fun wa ara osun pe e fo kan bale ijoba president tana ko fi owo si Oyetola ko fun ni support ni won je ka lu Oyetola in 2022 amo lele ita be di ijoba to wa le ni federal might awon fun eni tin bo wa ni ziyan bo awon fun ni support so that you le na ero awon omo ipinle osun ti o fi le jakule
1: so gogo gogo se
4: lo gogo se wa wu ko wa se
1: to so lo ma se le ti wa wa lori
4: ipin gogo yo se lu ko egbe se lu to wa ni conscience o ni se gogo le ti won wa se yi eko ta ri mu nbe ni pe
0: awon omo ipinle osun won wa fi yan pe akasalika omo oko la won ife ti won ni si adeleke ti won ni si governor won won wa duro ti igbo won won wa tu jade ba se militarize won to ba se ko soja si ilu to omo ipinle osun omo sa won omo bo won duro titi won bi digbo won ta won to digbo ta won to duro ti igbo mo ri fara kan lori social media lana omo egbe oselu APC kan won lo wa lead awon olopa wa nitori video ni mo ri
1: kide se ai
0: de se ai o wa lo center won wa arrest awon agent awon alu wa pariwo ko da video won wa nbi won wa pariwo pe agent accord ni won wa arrest o awon agent accord o wa your phone jade gbogbo wa your phone won wa record awon olopa won wa record awon olopa iba to ri pe phone po lori awon olopa ko sinu moto won sa lo ni won to wa fi phone le won oh won ti weji pe igbo wa gbe o won tin je awon agent wa gbe lo awon olopa lo wa gbe won awon olopa lo wa gbe won gbogbo eleyi
1: si gbagbo lo gbogbo eleyi
0: be ni n to sele ni awon to wa lo sun fun wa ni royin
1: ko mo je ile wu
0: e to jomo awon gomina da so yi ba se rora won lo awon senator awon segini kan ngba ti nkan ti le yibo ago meta oru abago meji oru won ni oru la seka eni ba se lo so ni farari lo ariwo le na pale won lori ta fi ko le nipele osun
1: mo
0: do won se fa fa o ba ole won me ji gbe wa gbe ole iroyin gbe wa pe won lo si INEC office iroyin gbe wa pe won withdraw security awon security ti mo ji to awon leto abo kan ba mo fi ri ka buru mo fi se won won ni o to gba kan won ni won withdraw won e ba so withdraw yoruba won yo awon security won yo won ko le awon INEC kan fi le ra buru se igba ta mo ipele osun ti ariwo benu
1: awon won ni ko le ra buru se
0: te ba won kan la pon paro pa won ni federal might ani se won lawon ni federal might ni sin control security federal might ni control INEC federal might ni control gbogbo
1: te ba le are soro pe ki won je ko wa free and fair
0: are lo pada wa soro nigba ta mo ipinle osun fariwo ta are ni e da pada a gbogbo e lo wa lori aye luka jara od kan da won security un pada ka buru mo visa buru se resort to wa ni INEC office ka buru mo village awon INEC official gbogbo eleyi e ko ni fun wa ni ipinle Kwara ta ba duro ti gbo wa ta dibo ta si duro ti ta disibi to wu wa ko se nikankan ti o jibo wa gbe ba se se to losun ba se se to nitori everything ba wa ara awon ara le ni pe 2024 ta dibo local government election awon eyan se wahala fa ladaro di lesu at the end of the day ile mo bayi de won ni won ti atolen ta kede losun o di lawojo keji bayi de ijoba kede elomi pe elomi lo wole ni ni bi eto ile ta fe se
1: yi eri wo leyin
0: ni INEC ni o se eto idibo tin bo wa yi
1: eri wo le ni lori ile
0: ite eri be eri be result in be gbogbo embed si wa le social media wa le everywhere ile ta wa fe bi 2027 ya fe fa wa ra ni lokan bale ni pe eko ta ri ko ni pe INEC bi won wa tin di ni world yin result yin sin lo seri internet ni in lo seri kini awon gbogbo yen ni sin ri so e fokan bale eni te ba digbo fun e fọkan balẹ pe igbo yin o yo count ko sẹni ti o ri igbo yin yi to ba pa INEC ni o seto election gẹgẹ ba se mura kale fun 2027 ara awọn ẹkọ ta ri kọnu
3: so ati pe ni afikun lori oro ti
2: Comrade Abdul so e ri pe ni oro te gbe jade lekan yi pe gbogbo gba tan ba ti fe dibo ni awọn EFCC ma sise won that is won ma da awọn account do but iru be a gbo nigbati awọn Ekiti dibo ti won
0: ben
2: tojo megbe APC a gbo bi tan ti stop
0: a freeze account
2: tan ti freeze account
1: for akankan le lu
2: ah en te so le min da o le
1: lu mo fura ngba na
2: okay amọ wa fura sa awọn arosun ipa awọn na na kuna bi
0: na pe alataku la won
2: ẹgbẹ́ alátakò táwọn jẹ́
1: ṣeéṣe ká má fura ní Tèkìtì.
2: Ok àmọ́ wọn fura lọ́sùn.
1: Sẹ́mọ̀ pé àwọn tẹlẹ̀wọ́yẹ sẹ́ wọn ni.
2: So láti fi bọ́tírẹ́sì ọ̀rọ̀ pé wọ́n mọ̀ mọ̀ ṣe tí wọ́n ṣe pàtàkì jùlọ a kí ààrẹ wa.
0: Ọláì.
2: Wọ́n kú ìfọmọnìyàn ṣe. Torí pé ni táwọn náà bá pẹ̀lú
0: ọ̀gọ̀jáwùrà
2: lórí ọ̀rọ̀ election ọ̀sùn yìí ọlọ́run nìkan ló mọ ibi tí ò bá já sí. Kódà báwọn míì nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n mọ tí wọ́n wo sàkún ọjọ́ ìlú wọn wo ni wo pé ni tí ààrẹ ọba gbégbèsè tó gbé òun ni àfàìmọ̀ kọ́ mọ̀ da nǹkan mi lẹ̀ sínú so akí ààrẹ so ti ní àwọn gómìnà ẹ̀kọ́ ni èyí jẹ́ fún wọn gbogbo kálukú tí ò ṣe dáadáa nínú ìlú rẹ̀ tí ń lọ lè ṣe fatafata náà àmọ́ àwọn gómìnà kan bẹ níṣe irú gómìnà tiwa níṣe gé bá wa sọ̀rọ̀ àmọ́ láwọn ọ̀sán arọ́ ọ̀sán orí wọn bá sọ̀rọ̀ tohun re la kete kete
1: gobena yin ba yin soro
2: nbo lo ti ba soro lati jo tu dide odun ke loni almost 8 years now
1: gobena won fi atiran
2: nbo ni gobena wa ti
4: ju ko e yo pe yin
2: ke e fe je placement ti ni gobena fe ba soro ba won ta na ta won ti je ta tin se nje won fi jo kan ba mo kwara soro ri ama won lo su nisin won ke bi gbadje pa won ko bi gbadje pe won gbe keudu si won ninu ni won pa ro tan tan tan ipe ni access si presidency o ti di rorun fun be ba ti digbo fun APC come omo olorin takasuwe to wa fun lesi pe access si presidency te ri lo ti ma di bandit fi fe gba gbogbo kwara mi lowo se ro lopa ni ati tana o ti ma te wale ti won ba se ntara gbun fe
1: afi ko e ja wo awon eko ti o ye ki awon oludibo ni pele kwara na o ko e ti so te be ose lo yin e mu die na lara to ludibo so la fi ko te fe
4: fun ludibo oni se ri gege nti akun egbe mi ton fi pare oro nisin ibe le mi o fi bere won ni omo te yi a ba ko nile
2: omo ta ni o ju ko leko
4: awon ti ko wa o ngba ti
2: ka so baba la so ni bi yo baba baba yo ba gbe ko le won ko leko wa lati ta
1: ta wa ni baba ta ni
2: e ja mo boro lo oro la so
4: awon ti so lo ni pe ngba ti David so to so ate jade to so to so nipa gomina wa en to ba jo mo pinle kwara to to
2: ko
4: si baje ah governor state wa
2: no wa mu le si bayi
4: lo soro si bayi ki lo si so governor ni eni egbe ti o ba ti ni ilu ti o ba ti ni APC as governor ko ni ni anfani lati mo ba
2: are
4: soro omo won wa da wa fun lesi pe wa fun governor wa lesi pe his excellency are teyin ri ba soro ti gbogbo lu yin ti bandit bi be je won tan era kun ewo ko oro te ma wo lo to ni pile kwara wa leni bayi nisin are wa ni chairman governors forum
2: gomina wa ni chairman governors forum
4: governor wa ohun ni chairman gbogbo awon gomina to wa ni pile ni orilede nigeria won ni access si are won ba re soro abi leni ilu ti o fe ni wahala insecurity ju bayi
2: ko ti se lu kwara
4: ah ti kwara o peleke lowo ta wa yi are te wa ri ba soro kilota wa ri ilapa re ki ilu wa wa lalaafia in to mo hun so fa gomina wa nu
2: lafikun lori yi hun lafikun lori yi hun are te ri ba soro ti gbogbo fi dojuru to fi debi to dey e si ni ah oda ko dojuru o doju de ni so ti anything ti gbogbo fi ri bo ti ri governors forum chairman e sojo tawon gomina wa para won po ti won wa pira won jo ipe na pelu ntin sele ni kwara yi irun to sele si wa ni woro o ye ki gbogbo gomina nigeria o te kwara
4: ben
2: ewo lo wa
4: o si
2: ko de to represent are o debe government mo bo government house ni won ti na ti host e
1: tani gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ náà ló ní sori ètò
2: ààbò ẹbí gómìnà wa ni iye owó tí ń gbé fáwọn state káàkiri ó ṣe bẹ́ẹ̀ ní kaduna ó ṣe ní sokoto owó owó ìrẹnilẹ́kún fún ti ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ìlú kọ̀ọ̀kan ẹnì kankan ọ̀rẹ́ àwọn alẹ́kún kwara o bí wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn wa tó bí wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn wa ṣe wà ní captivity tó
1: àwọn
2: ògbó bí àwọn ta ni
4: ta
2: ló ṣe gómìnà wo ló wá ṣe fún wa
1: gómìnà ti wa gangan
2: ani
4: ṣe rí tán sọ ni pé ìjọ tí ń rẹ ṣẹlẹ̀ ní kaduna malam abdulrahman abdulrazak gẹ́gẹ́ bí alága àwọn gómìnà
2: millions of naira kwara ni wọ́n gbé lọ́bẹ̀
4: hundreds of millions wọ́n láwọn kó lọ fún wọn ipa àwọn fèrè wọn lẹ́kún njọ titi wa tin sele si wa nkwara ah mo ri gomina
2: gan ani won wa ki wa not to talk of pe won te won te
4: sari e ko ta won ara ni ori di mu ninu ipele eto dibo ipele osun ka pada sibe ka mo dire ka mo fa koko sowo sari election ta fe se 2027 bi se n so lo lekan election independent national electoral commission INEC awon ni won se eto dibo na idaniloju si ti fi wa ipe bọ́n ṣe ṣètò sùn yìí bo election tí ó ṣẹlẹ̀ ní 2027 bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣèṣe election gbogbo state kọ̀ọ̀kan ẹ má jẹ́rú bá wa àwa aráalé ìgbò tẹ́ ẹ bá dì ìdí àpótí yín ló ibẹ̀ lágbára wà ìdí àpótí yín ibẹ̀ lágbára wà nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láárí lánàá náà àwọn tí ó ṣe ẹjẹǹtì kan lajú wọn lẹ
2: ẹ má gba àmọ̀ ọ̀rọ̀ sínú gíní
4: àwọn tí ó mọ̀ nípa ètò ẹ̀rọ ìléwọ́ ẹ má jẹ wọn wá ń di kíná pé as agent wọn kọ rìsọ́ọ̀tì kan lánàá wà lórí social media wà lẹ́fíwẹ̀ ẹgbẹ́ apc wọ́n rí 164
0: won si loko 1654 won fi wa kan ko waju won to wa ti 5 bo laarin o wa di 11 nako 11654 nako fun won instead of 164 won wa change si 11654
2: wa gbe ti pes le word
0: be won ni total number of votes o je 2000 won ni gbogbo awon to dibo ni di apoti won o je 2000 plus
2: ko ti contradict ara won
0: won si la apc ni kari 11000 ima ta para ko soke ele ta ko mo feel won ta ko soke gbogbo awon to dibo ni di apoti won they are just 208 abi kini kan o le ni 200 ni bi total vote won so di 2000 ni bi vote ti apc ri won so di 11000 tawon eyan ba laju ti won ri ni
2: won gbe wole
0: o gbe 11000 won wole o
1: ṣugbọn eyin lo selu owo yin leleyi wa
0: owo lo selu kini owo awon adabaru eto selu ni eleyi se oro egbe selu awon ta ba ti me ni pe awon fe rig election ni awon ni won mo nse ru eyi un eko alakoko ta fe ka wa lemon eko alekeji awon mo n dasa kan won ti ti awon apc won ti so di alada nisin dibo ko se be
1: APC ni kan ko a ko pe awon egbe osin gbogbo lo
0: se ani egbo dibo ko se be won wa royin lana
2: owo
0: ipinle osun
2: owo ogbo ni
0: won wa royin lana
2: wasowaso
0: wasowaso won si dupe lowo won
2: wasowaso
1: won ni pe ko se egbe osin ti o
0: ani ni suru gbogbo ti won ni lagbara lana lati odojoba egbe APC ton se joba loke won ni gbogbo ta won ni lawo lo awon ri royin pe won ra igbo
2: 50,000 naira.
0: As high as 20, 30, 50. Kora won ni awon bi kan ti eto idibo to ti ni agbara won so 70,000 fun gbo eyo kan gbogbo leyi a ri pe EFCC mu enikankan o arrest enikankan o amọ ta won mo pin osun wa se ti mo fe ko je ko fun wa Kwara owo ti won na owo subsidy wa na ni egba
2: gba tan gba nisin ta lori won
0: won gbo won si to fi ko ni pe
2: oju ti won ni owo gbo 50,000 owo gbo
0: won gbo won won si dipo fun won
2: nkan kan
0: si se tori ti mo pe won lemi daada fun lu
1: gbogbo egbe oselu na la gbo
0: pon ah gbogbo oselu ko
1: egbe ti yin o
0: ani gbogbo egbe oselu ko egbe to ba lo ko lo ti e na ni se egbe to freeze account le ni mo na o aba wa ta ti e si njoba
1: gbo gbese ku lori
0: ala wa ta si njoba sa ala igbo lati fe ro ta fe na
1: gbogbo oselu na nso
0: ani igbo lati fe ri egbe oselu to pe governor to wo be hun lana ba ati so le kan ta ba ni governor kokan won ti wa mo wo lu hun rara ti governor kokan ba mo tutu billion wo be hun ile o re fa lapejuwe eni ti o wa ni ti o ri jura re lo accord won nikan ni governor accord to wa Nigeria e wa wo bi oju se ti owo awon omo ipinle Kwara awon oludigbo nipinle Kwara a ti n gbo orisirisi awuyewuye nisin dori television ba ti n bo ohun nijoba malam abdulrahman abdulrazak egbe apc nipinle Kwara awon na ma n gbe empowerment orisirisi jade a tun ti gbo
2: ti tawon ile
0: edu a tun ti gbo
1: lowo lo je fa wara
0: ala a tun ti gbo pe ekun wo to mo n se television ba ti n ku sata
2: tawon ile
0: edu 50 million a tun ti gbo pe
2: oni bo edu
0: association won wa pe won ma fese empowerment fun wa won fun won 50 million kama fe ni kokan 50,000 edakun ni ipinle osun ani e mo gbo ni ipinle osun won na ru owo yi awon eyan gbowo won won di kora gbo bi won ni mo se pe kama fo mo won se pe tawon ba dibo fun apc
2: won
0: se awon kan ba yo se
2: ero abe ni abi kini won ko mu bi leji se won ran won leri kini won ebe ri esi to pa ti sinu kini ti won so pe ni be ba gbade si be ba dibo fun apc e ni jere omo e ni se kini
0: ara won kan te ko tara le o ko nu dibo ko se be egbo won edibo si bi tokan yin ba fe
2: ero abe ni abi ki won bi
1: omo bi o egbe osilu yin eyin o ni lebe pe yin o ko jade
0: to ba be eni to ba kowo jade to fi ragbo to ba wole mo ni o ti rohun
2: pada owo na ni o ma sare
0: o ni o ko sare ni sawa ta ti e lo ta na ni si to pe da la da na bi ni nto awon won gbokan le ni si bayi nkan meji na gbokan ni oro a militarize ilu yi
2: won si ni deep pocket
0: a si lowo ta na tori owo ti n wole si ipinle Kwara ni si ba wa sa baba
1: se eyin rokan
0: ro ali bo ni baba
2: o ti ri nu won
1: dai
0: ah ijoba ti o campaign don joko tan lawon ni campaign tọ́sí láwọn wọlé egbò ẹ dàkún ọgbọ́n kí náà fẹ́ dá
1: àsìkò ìpolongo ò tí ì bẹ̀rẹ̀
0: ó bẹ̀rẹ̀ eléyìí tá a ṣe lọ ibi mélòó ni gọ́vnà wa dé ní election tá a ṣe lọ 2023 local government mélòó ni gọ́vnà wa dé
2: campaign mélòó ni wọ́n ṣe
0: ìlú wo mélòó náà lọ
1: ẹ jẹ́ kàfí ò bẹ̀rẹ̀
0: náà ń tá a sọ náà nù pé ìtọ́gbọ́kànlé yìí ṣe aráalé
4: baba fun yin lowo e gba owo e digbo fun PDP
2: mala madu
1: e ba ja ti polongo
2: en to je ko clear so mo kwara lapapo ni pe gege bi Mr. Abdul ti so awon ti won gbo losun ti won si fe nu tori ara won ti won se ti won te lowo e da ku ki no ri se fun won nisin o be la lafi awon omo kwara wallahi tan ba ni togun olohun ni ka gban asi mo tan se ola pa mo tan se election 2024 local government election lo fi lo bo ti lo 2027 tan wo tin wo wa olohun ja mo be pelu emi
4: amen
2: e gba owo won e se fe nu yin e tele n to wu yin
1: owo
2: awon to fe nawo awon ijoba tin be lode
1: ati
2: alawo to nbe lode ta ten nowo to se lule wa lori kwara bayi
1: awon ijoba ode ni kan lo fe nowo
2: awon ni to wa ni last election awon na won na
4: baba e mo lagun jina
2: 50 million fa won ledu
4: awon keke na pebu
2: 30 million fa won bredi gbogbo sele awon kada awon ma gba ti won awon ni mo wa gba
1: se leri le lo
2: gbogbo abi ka ma pa da awon resolution se fun awon leaders won
4: pe won je risi empowerment ni won pe fun won ba awon fe se empowerment
2: so e gba owo wa na ni
4: 50,000
2: wa ni
4: e gba edigbo doko yin ba fe
1: oda e je ase bayi tori akoko wa 40 oni awon kan ja rere nle ko to ri pe mo lo sori awon oro mi ibe mo ti fe ka kokko mo tori oko awon ara ile o si won ni ahin gogo se so gan en to be lomi ni pe o wu pe e soro debe ko jo tun lo ibe ni si ti mo bayi ka to para sori awon oro mi ti mo fe beere lowo yin o ni oro to ro bayi oro idajo ile ejo ko temi lorun tegbe oselo PDP to lo saaju eto ni bo gomina ni pele osun ati bi to ro dedu awon iwo fe gbo won fe mo bi toro dis
4: seri lai ni lagun jina
1: ni soki
4: ni ipinle osun governor to wa le ori oye bayi senator his excellency ademola adeleke egbe oselu PDP ni won wa lana egbe oselu PDP ti won si wa igun abrahman mohammed to je alaga fun PDP leni ibe ni won wa wala eto odigbo wa sele to po to se ranto won se convention kan badan won se kan labuja igba ti eko osoju mumu ti gbogbo eto gbogbo wala won o ti lojutu adeleke si nwo pe election ta won ti sumo ko ma wa lo se pani lara fun candidate re pe awon oni ri election se ninu PDP ton ba ti tete dajo supreme court adeleke se ko gba kagbon re lo se gba nu accord lo lo se defect sinu accord party Adeleke lo accord party awon turaki faction se abe awon oku o awon la awon di camp awon oku o PDP awon so bi ti o megbe fun INEC Adeleke to je candidate Abraham Mohammed ohun ti lo nu accord eleyi before ki supreme court to dajo ni gbogbo ile ta so awon mo pa awon ti se to a so mi to moye eleyi ti saaju agboko gbaun leyin gbaun ni supreme court wa dajo pe gbogbo n tawon turaki faction to lo se ni badan ni o abi kini kan to se ni o gbogbo e ko lese nle na wa danu leyin gba to danu tan ohun na wa fe se tawon abdurrahman mohammed ni wa fe esere mule fifi mule tan fi mule la wa fi ro mo oye yan ni PDP other states na fi ri omo oye yan so eleyi tawon ti se lati bi o apolopo osu seyin awon turaki awon gba ti adeleke ti lo tan àwọn náà ló kù ní gun PDP àwọn ni wọ́n sọ̀ nítorí orúkọ INEC kọ́kọ́ recognize wọn gbọ́dọ̀ sí lọ ilé ẹjọ́ náà fi lọ high court wọ́n kò lọ high court wọ́n lọ appeal court sì dá wọn lájọ pé since tí wọn àti lẹ́ni tí ń bá wọn ju fàáfà nípínlẹ̀ ọ̀sun kan fi wọ́n lẹ̀ kan jẹ́ kan contest ni wọ́n fi ní kan gba ọmọye wọn ọmọye dẹ́ ń sọ ohun ẹlẹ́ṣẹ̀ ku ìjọ òun náà ó ku ìjọ ọ̀la àbọ̀tòlá ó ku ìjọ kẹta ni wọ́n ní pápá pé àwọn tó ní wọ́n reprint ballot kan lè forúkọ rẹ̀ sórí paper nígbà tí wọ́n reprint ballot paper gbogbo ètò ìdìbò tá a rí nípínlẹ̀ ọ̀sun ó lọ bí close to 1 million ẹni tó wìn ní over 500,000 ẹni tó tẹ̀lé ní 400,000 ẹni tó sì kẹta ó ní 17,000 ààrí PDP kó tiẹ̀ ní márùn-ún.
2: No, òun tiẹ̀ ti ó ti juwọ́ lẹ̀ fún Adeleke.
4: Àní ní tí mo fẹ́ fi múlẹ̀ ni pé àwọn tí ń bẹ̀rù nílé kò sí ti ń jẹ́ PDP nípínlẹ̀ ọ̀sun.
2: Ẹni tó tiẹ̀ sẹ́lẹ̀.
4: Adeleke ni
5: leader PDP o si ti move lo accord tori wahala to sele ninu PDP ni bere amọ wahala oni sin olodun ti ba wa yan na gbogbo olodun ti moju to ti o ti mu alaafia ti nu egbe oselu PDP PDP eyo kan la ni ni orilede Nigeria ara le o fo kan wa bale ko si tin je pe fashion ni PDP loni ti o si fi dola
1: tori opolopo so pe e so lo ro PDP
2: atokun
1: pe accord accord le npa
2: wa lati fe lo atokun atokun ni afikun lori nti Abdul so seri gba ti wahala bi osu merin sisin eri pe ni judgment to je ki awon toraki o mo pe ni awon legbe o se sele ni nkan bi osu meji seyin ni nkan bi osu merin seyin ti Adeleke ri ni ri pe ni wahala yi mi se nbo yi o se se ko je pe ni kora bohun ba lohun dibo hun labe egbe to hun wa to je PDP yi o se se ka wan ineke o mo se kini kan ma recognize ohun lo fa to fi pa maranpo to fi lo akodu to lo but ko to lo yen mo so fun yin pe bi osu merin seyin ko to lo yen awon taminu toraki ni won si hold the judgment to favor won ni gba won supreme court o ti gbe ti e wa nipa pe ni won nullify gbogbo convention ti badan ti je ki awon toraki o ma rira won bi gbaje pe na awon ladari egbe PDP
1: lasiko yen
2: so igba ti won submit o ko si e ri pe ni omo ti won pada gbe jade true gomina oyo sey makinde ni won fi gbe omo ni dide yi pe ni PDP gbodo ni omoye ni osun now omoye ton wa fun yi ngba to je pe ni before the judgment to pada nullify tin je convention badan ni omoye ti won yan definitely omo o correct bata won ta minute raki lo to won ta miru si wa gege bi adari egbe nigba na so ti lo fa to je pe ni o correct jade won fi lawon fi dire mule sinsin pe ni o le dibo o si leto se gbugbe okan awa ni kwara o
5: Nigeria gan
2: ko si gan Nigeria o only Osun state ti wahala won ti sele nigba won ni e ri pa wa nisin leyin gba ti won nullify awon terminal toraki ti won o si ni lori Ibadan convention ti won o si ni lezi mo gege bi asoju egbe PDP la wa sese wa yan omo oye wa londa Abdulrahman Mohammed so Abdulrahman Mohammed ko si nkan ti je faction mo ni PDP bayi only Abdulrahman Mohammed faction executive is recognized by the INEC and by the judgment to jade ati gbogbo omo gbogbo n to wa jade to dibo to jade fo eto dibo tin bo 2027 London Abdulrahman Mohammed awon nikan
5: ni won wa lo report
2: won ni wa lo report INEC bayi awon nikan yo si leto ati dibo
5: bayi bayi omo oye titi wa awon na wa nbe
2: awon ti wa nikan se ni Kwara awon ti wa nikan se ni Kwara ti won ri gege bi avenue lati ma fi poison mind awon yen ni won gbe gbe won ti ni lati asa nikan ohun ni won record ile ejo to ba so ta be jade kan je kari so won jo ntan la won ni iro pawo fowo lorun won eh bo ti ri ni e
1: opo opo ara le won fe bu arin ko ye ko le clear dada
2: o ti clear inshallah
1: o da eyin egbe oselu ta mo si people democratic party PDP kini iyawo leyin to si lori oro continuity ninu ijoba pe ki ijoba kan o pare ko mi o tun gbe ko te waju mi ti kan pare to ba ti e de ko mi o tun gbe tan pe ni continuity ninu ijoba papa julo bi Olorun ba pe o kadara pe won dibo fun egbe oselu yin wole lodun 2027 nje e ti e nigbagbo ninu continuity e ja jomo latodo comrade
2: continuity into daju ni because ta ba do ni do pe new government new policy itesiwaju balu ama ta ba do lori pe ni new government new policy so je ni sin bi ta won kan ba bade tan ba ti terminated si continuity o ba si ifasen gidi ni man balu eri pe tin sele yi kojo tuntun sawa ni PDP nigbati Muhammad Alabi Lawal in his blessed memory ti baba yen tamo kan lawon lo 1999 to 2023 tamo kan ti won lo yen awon se kan be lawon se akanse to ni tumo to yi pe ni ijoba to succeed won which is Dr. Abubakar Bukola Saraki awon continue lati be in ma je banu je fun mi si ma ya mi lenu pelu opopolopo ri wisi tawon yan ma wi ninu lu pe ni gbogbo nti la lawa li se kale won continue nibe
1: ko lo kan so pe oro mi won continue
2: ngba ti won ni understanding nipa re ah re ara won ara libawi awon ti won sasa bi aburu yi ti won fi wi ku yun a fe la won loye ni nipa pe ko ri be ona yin ta gba debi ona ta gba idirodi lati unity junction Muhammad Alabi Lawal lo do alize o si terminate re ni junction uniform ni bi Dr. Bukasa ki lo complete re but ko yo polopo you can continue that can continue ju ba yen lo Dr. Bukasa ki to wa gbe lati Yebmot Olorun Sogo Gere Alimi to fi wa gba bi jajade to fi wa lo le ja si of garage lohun ti won terminate re ni Underbones. Ken Uncle, ni Michael Imodu. Once it be like Michael Imodu on the terminated in the post office. Because you continue to catch you yellow. In between a while, bad enjoyment of Bukola Saraki Sekine, O take up Latibe. The same thing you know, now you're in Lenny, tell bad the underball to maybe GT type my lo tanke.
1: Tanke
2: junction. Tanke junction. Muhammad Alabila while lobby dualization on air. But along with Katara, I'm going to party. Ori eto lawa yi ori afefe lawa yi awon ti won mo nigba na won mo to nsele doctor awon Bukola Saraki lo gbe de entrance uni lorin lohun kan to terminate re ko to di pe ni won pari ona yen ta ba so ni pa continuity ton ko so ton ma so ro mi omi enikan e wa se le film won se ni bi ta ba ye de yi a condemn joba lawa amo le film lawon word wa kaakiri kan afe fi se eh expect ki Bukola Saraki o de wa ni to ile ki ile film ti bu ramani ti ramani bere o aya e ma ku video si be ma woran se bi ta bay de a le continue lu e
1: ayo ti laju to ba ngba na
2: o bi njo bi ta laju de ngba na amo ti tin ma be leyan wo film ka kiri so ti anything so ru yi un ni continue ti o le ba ele keji ni pe na ru mi te ra menu ba yen
1: awon le omi
2: ti
1: won ko
2: ka ile omi ti won ko kale se ri gbogbo eto sijoba olohun ko ja feni to leko si bi eto eto luniva gbogbo eto joba lo ni master plan tawon lataye colonial lo ti wafa to yi pe na awon ti won je alagbada won jogun e lo da awon colonial ni be se plan oro mi kwara lati 1958 to 1960 ina la fi ni asadam asadam ta ni awon colonial na fun wa o ni agbadam amin won si fun wa ni reservoir ayo kan si ni ala pe ni zadan reservoir ohun lo wa ni Ahmadu Bello Kilempe Awolowo road so ti anything nigbati Alhaji Muhammad Anshaba lafi ajide awon na gbiyanju nipa pe ni ah omi yi yogodo se ko to di eh ba ngoye nigbati ba ngoye de ba ngoye lo fun wa ni asadam so ti anything o si ni capacity omi to le jade nibe nigba na ko ju nkan bi 500 liters per day lo
1: ri pe lo ti fe
2: bayi lo ti fe nigba na so ti anything ngba ta won fun wa ni ti bangboye fun wa ni George ni sorry to say not bangboye George ni to se stadium on lo fun wa ni asadam igba to fun wa ni asadam lo wa fi reservoir western reservoir western reservoir na colonial fun wa on fun wa ni western reservoir on lo wa ni Olorun Sogo road te ban te ba ti ku lo ja mandate te fe ma bo wa so Olorun Sogo eri legbe kan bayi legbe Dangote store se continue ti ko na yin babo ba ba se so yi so igba to won pari ti e ti Alhaji Shaba Lafia ji won na fe se the same thing o fe expand di asadam yin igba na time o permit e ko to di pe ni ijoba won ko gba sile ni Bukola Saraki wa de man doctor Alhaji Muhammad Alabi Lawal to wa before Bukola Saraki eri pe ni awon quick relief lawon wa faralu lati ma gbe omi kaakiri awon se ni won fi se reservoir eyi yo si ninu major master plan
1: to wa fawon yi
2: to mo te bi ba ninu master plan ko si ninu e so eyi ta won se tamu kan ti won se be se se nu igba ti Dr. Bukola Saraki de won wa go through that master plan kila wa na to le se e ma gbagbe pe ni 5 million liters per day ni mo ni George ni gbe asadam si igba ti Bukola Saraki de lo so di 21.6 million liters per day ni expansion ti won se ni asadam
6: lati 500
2: lati 500 million lati 5 million o wa ona wa fun wa ni reservoir e okan ohun ni won gbe si ajibesin ni FGS Federal Government College ni eyin re won pe adugo kan ni ajibesin reservoir to wa nbe Bukola Saraki lo fun wa that's continuity so gba fun mo doctor Abdulfatah Ahmed Ide to so si di Bukola Saraki ohun na wa ro pe ni kilo ohun na le se lori master plan na ohun mi yi in to ohun se nigba ohun ni pe ni ohun na wa fun wa ni reservoir ayo kan primary reticulation eyi ta won colonial ati rimole ni pipe oni concrete yen ohun ni be ninu le Kwara tele o wa hu gbogbo o wa so di ti ba lo de leyi to tobi ju yi ti won hu nibe lo ohun ni primary reticulation to se across this in the central ni capital state capital o wa fun na wa fun ni reserve ta pe ni central reserve ohun lo wa ni ke na pe agaka ni batasho
1: legacy continue
2: ba na legacy which is continuity so gba to o ku reserve o kan ta expect pe joba tin ko gba sile yi ohun o fi complete tin da lori master plan ni omi eyi a lo ye ki won lo le gbe si ona zango ni kulende area ni be lo wa ninu master plan ni di sin ipe ni the last reservoir needed by the central ni state capital obodo metropolis obodo wa ni zango area yen ijoba yi o se secondary reticulation na be nbe to ye ko se lati fi compliment ise ta ta number bo won se
1: sugbon won ni reticulation te yi na se ni ke to ko ni joba won ni o kan sise fun gba die ko sise mo
2: kini je o sise fun gba die
1: won ni ko sise ko mi o yo
2: la but seri let me explain that reticulation o awon yo mo seri reticulation ni pipe ti o gbe omi ko lati dam ti o gbe won oluwa
1: won ni ko sise
2: en bo primary that's primary reticulation secondary reticulation ohun na wa ma gbe wo adugbo tertiary reticulation ohun na ma wa gbe won ile oni kaluku to kaluku na ni capacity ati se fun e bo secondary reticulation to ki joba to ni ka won na fi gbe wa dugbo kaakiri ti pipe re oni to eyi ti primary to lo kaakiri gbogbo ilu yen won se reservoir kan to ku wa ku inshallah ba ti engineer Suleiman Balaka ni ka ina wa fun wa ti o fi complete tin je wa halo mi fun wa ni lorin
7: ben
2: so igba ta won de oya on 25 million lo mi fi yo awa be won pe ni 25 million ni bi ta yen ti na billions of naira lori water project to fi debi to dey little time to ku ta ke se o ni secondary reticulation and to give us that last reservoir we needed
1: pe si yen lo na bayo bayi
2: o na bayo ni e o ti dey do it won gbe ni awa fi won la fi tanker a fi ja omi kaakiri nigba ti expansion ni asada mu lo dadara lu gbodo ma mu mi sáà ní ọ̀ntì tán bá parí expansion kó tó di pé ní àmọ́ supply omi sílù ni wọ́n fi wọ́n gbé omi ní àgbàdá ni wọ́n fi wọ́n gbé lọ yúnítì àdúgbò kọ̀ káàkiri
7: tó
2: ti ẹni sè kí àmì omi wọ́n má fi jà àwọn èèyàn but wọ́n má fi sọ̀sẹ̀ lú pé ẹ̀yìn tó yẹ pé ní lásìkò yín tanka lẹ́ fi ń já omi kí ni oríṣi tá a fi tanka jẹ omi they couldn't know and they don't want to know.
7: Ẹ̀kún ló bí kun wá.
2: So gbogbo awon water works to won wa ni other local government across the state gbogbo patapaka ni Dr. Bukola Saraki lo se kini lori rehabilitate fun wa
1: for
2: yes ti lafi aji Bukola Saraki lo se ti kaya mo Bukola Saraki lo se bo so di any say gbogbo kini yi o ni si sentele ijoba ti o wa emi mo fi ni olorun ko sanu wa kari ẹni tó olóye èèyàn ẹni tó mọ̀wé kó gba ipò lọ́dà ká mọ̀ gbé pò láwọn olóde lọ́wọ́.
1: Àwọn wo nu.
2: Àwọn ẹ dákun ọmọ bọ́ọ̀lù ọ̀lọ́pìlẹ̀ tó ní fún wa.
1: Torí àkókò wa lórí ètò ẹ já wò báyìí lọ́dún 2007 bí ètò ìdìbò ó sì ń súnmọ́ kàwú fawẹ̀nú ìṣẹ́jú kan náà ni ó sì ṣẹ́jú kan àmọ́. Náà mo fẹ́ kẹ́ fi sọ̀rọ̀
2: rẹ̀ ní àdú nígbà tí àwọn ará
1: ìrètí ẹ kà mú kókó kan àbí méjì péré tára ló mọ̀ retí ní súnkẹ́ àwa sí ojú òpólẹ̀ torí àwọn aráalé.
7: Ṣé rí ọ̀rọ̀ Kàwú Fawẹ́nú 2027 ó ti kúrò ní ìkan tuntun pásẹ̀jẹ̀ tó mọ gbàbí ẹni gbá ọtí
2: household name ní
7: nísìnyí ó ti di orin tí gbogbo èèyàn ń kọ́ káàkiri ìpínlẹ̀ Kwara and kò sí báńdéèjì tó fà á ìdí rẹ̀ náà ni pé Ọlọ́run ṣàánú wa ní PDP Ọlọ́run sì fẹ́ ṣàánú ìpínlẹ̀ Kwara pẹ̀lú ọmọ òye tọ́lọ̀ ní a ní Engineer Suleiman Bola Kalekawo àti ẹni tí ó jẹ́ igbákejì wọn Reverend Cos Fawẹ́nú ẹ rí pé combination àwọn méjèèjì yìí ní ìrírí ni ká sọ ní ọgbọ́n orí ni ní làákàyè ni
2: lẹ́kọ̀ọ́
7: ìwé kíkà ni pé wọ́n lámì láká ní sáfíìsì wa ni pé èèyàn ti ṣe nǹkan báyìí sínú ìlú wọn ní àríṣe
2: làríkà
7: gbogbo tí mo kàkalẹ̀ yìí pátá ibẹ̀ ni gbogbo ọ̀nà wọn pátá ni wọ́n ti yege tẹ́ bá wo Engineer Suleiman Bola Kalekawo láti dáadáa wọn táwọn èèyàn mọ̀ wọ́n sí di oníbi ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí kódà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC kódà ní tí èyí sọmọ ìpínlẹ̀ Kwara gbogbo èèyàn ló gbà wọ́n sì gbà wọ́n sì rí wọn bẹ́ẹ̀ pé èèyàn dáadáa ni mo ń ka kinní kan ní àná nínú WhatsApp group ẹni tó jẹ kí mọ daruko kí n fọ kọgbọ ẹni wọn lásìrí lára àwọn tó ṣèjọba tó ń sáf lọ́ndà malam abdulrahman abdulrazak ni bọ̀ ó ti kú ní orí púpọ̀ ó wà kọ sínú gúrùpù wọn ó ní lẹ́yìn engineer suleiman bọ́ra kalẹ́kà wù tí àwọn yẹn bó ṣe kọ́ ní english mo fẹ́ tún yorùbá ni o lẹ́yìn engineer suleiman bọ́ra kalẹ́kà wù tó jẹ́yàn gidi lára àwọn kandidate yìí táwọn tó ní kandidate mi tẹ́ ni mo ní ah so ìwọ náà gbà péyàn gidi ni engineer suleiman bọ́ra kalẹ́kà wù
8: bàbá yìí ti dami sórí
7: yóò sàn délẹ̀ bó lórí bá sì ṣe rí bẹ́ẹ̀ lọmọ ẹ̀yìn ó rí àlè ìwé mímọ́ náà sọ fún wa pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ làwọn táwọn èèyàn léyìn lérí ó ṣe rí engineer suleiman bọ́ra kalẹ́kà wù èèyàn re ni tó sì lẹ́mìí ṣe ó kìí ṣe pé yóò wá promise wa kọ ẹni tí ti ń ṣe tá à ń rí ti ń ṣe táàlú sì confirm rẹ̀ pé èèyàn dáadáa ni tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú ó sì nífẹ̀ẹ́ ìdàgbàsókè ìlú cos fáwẹnu gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn tó jẹ́ ẹni tó níbẹ̀rù ọlọ́run ni ẹni tó ṣe fọkàntán ni ẹni tó ètò àlàáfíà tó jẹ́ lógún ni gbọ́mi sí omi òtó láàrin ẹgbẹ́ ẹ̀sìn kíní ẹ̀sìn kejì gbogbo tó jẹ́ àwọn ológun ni pé bó ni ò ṣe ní sí wàhálà láàrin ọmọ ìlú olùgbé ìlú gbogbo bálàáfíà ó ṣe jọba gbogbo wàhálà insecurity dáàrin lọ́tún lóṣù yìí àìládarí tó kájú ẹ̀ nífa pẹ̀lú combination àwọn méjèèjì yìí kọmọ kwara lọ fọkàn balẹ̀ pé pẹ̀lú ògùn ọlọ́run
9: dókè ní oṣù. Àkókò wa ìbéèrè pọ̀ tí mo fẹ́ bi yín torí lọ́sẹ̀ tó kọjá a gbé ọ̀kan lára àwọn ẹgbẹ́ tí ń ṣèjọba wá wọ́n dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí ẹgbẹ́ òṣèlú kankan tó já látakò tó wà nípínlẹ̀ Kwara. Àwọn náà sọ àwọn àríwísí tí wọ́n mo fẹ́ ká níbẹ̀ ṣùgbọ́n torí àkókò wa ti lọ
7: tó
9: ní ọ̀dà. Wọ́n ní kò sí ẹgbẹ́ alátakò nípínlẹ̀ yìí.
8: Kò sálátakò àmẹ́gbẹ́ tó fẹ́ gbàjọba níbẹ̀.
9: Hello? Ẹ kúrò lórúkọ yín o.
10: Lórúkọ mi, Mọ́lẹ́
9: Àgùntàn láti Àgàkà. Láti Àgàkà, ọ̀jọ̀
10: bímọ. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ máa kí àwọn tí mẹ́ ń bẹ̀ wọ̀. Ọlọ́run bá ràn wọ́n lọ́wọ́ o.
8: Ẹ̀mí rẹ̀ lọ.
10: Ọlọ́run kò sùn kálẹ̀ kàwọ́, àwa náà níbi tàǹsọ́mọ̀ nílùú wa ò ẹ̀dá fún ẹ bá gbọ́ fún wọn o.
8: Ọ̀dà
9: tọ̀ ọ̀dà.
10: Àbùkù olóore ni wọ́n o.
9: Allah akbar.
10: Ẹ̀dá fún ní soso kí láti àlága iná wọn ti bàjẹ́ ní
9: ọdún mẹ́ta. Ọ̀dà ọ̀dà. Ọtọ́ ọdún mélòó?
10: Iná ló ń bẹ́ o.
9: Ó tọ́ ọdún mélòó wọn mọ̀.
10: Ó ti tọ́ ọdún mẹ́ta wà láì wọ́n
9: ti fún ọdún
10: mẹ́ta wọ́n ti pín.
8: Nínú ìjọba iná ni kì í ti kọjá wọn.
7: Ẹ ṣeun gan ọmọ.
9: A lè bọ́n tẹ́lẹ̀ mi ò sọ torí àkókò. Ká má fẹ́lẹ́ yìí gba táìmù. Àwọn tẹ́ fẹ́ bá sọ̀rọ̀
7: ìlú ni ò ní náà fọ́dún mẹ́ta òun a sì ní ìjọba.
8: Ìgboro láti
7: àjẹjẹ. Àwọn tẹ́ ni wọ́n ní ò sọ position. Àwọn tẹ́ wọ́n ní ò sọ position. Wọ́n tún sọ kí nìkan ẹ̀ràn ti fi kùn. Wọ́n ní àwọn tí ń bínú tó kúrò lọ́dọ̀ àwọn. Wọn nípa kankan tí wọ́n kó lọ́dọ̀ àwọn. Báwọn ṣe
9: sílẹ̀ dáwọn bá àwọn tó wọlé ìjọba.
10: Ọládé láti Alàjànàkú sí èyí.
9: Ẹ ṣe Alàjànàkú, à ń gbọ́ yín sà.
10: A kí yín a sì kì yín dáadáa.
9: Ẹ ṣeun gan.
10: Olúwa ti mẹ́tẹ̀mẹ́tẹ́ ń bẹ láyọ̀ lọ́wọ́ fún yín.
8: Àmì àmì
10: àmì. Ẹ mọ̀ pé ilé tí mo rúyà ti di àwa Kwara mi sí.
8: Fala ẹ̀.
10: Ẹ̀hán tó ọlọ́run sì fún yín ṣe lágbára ọlọ́run. Bá a fàájú lọ pàwọ̀ ẹnu tẹ́ tẹ́ àti.
8: Alhamdulilah.
10: Ó mú wa mú gbogbo kìfẹ́ni wà lẹ́yìn.
9: Ẹ ṣeun. Mo ṣe
7: ọ̀dà àdúgbò
9: ká wọ ẹnìkan sí.
8: Ṣé ẹ mọ̀ pé tí fáwọn inú ọba jẹ́yàn àwọn kìrìsẹ́nì ò ní sọ pé torí àwọn odò.
9: Ọ̀dà 0913655962 náà lójú òpó ọ̀hún. Bákan náà bó ṣe pé a ti múra láti máa lọ last caller ó kọ ìbílẹ̀ tí ń pè wọ́n.
10: Ẹ̀lú orúkọ tèmi ni Táyé Mọ́níjà, ọmọ wọn nínú onípọ̀nmọ́lágbà jì.
9: Orí kì í pọ̀, à ń gbọ́ yóò
8: fọ́fẹ́ sí ibẹ̀ fún wa ni.
10: Àwọn ará bí náà ni ìlú wọn náà ṣe ìlú wọn tó ti dáká ń kó yẹn látijọ́ ìjọba fẹ́fẹ́ gómìnà lè wà lè rí ọlọ́run ní fún wọn ṣe
9: rú. Ọ̀dà
7: ẹ̀
9: máa
7: fa àyíká rọ
9: ẹ̀ máa bínú mo mọ̀ mọ̀ mo yín kò lójú.
7: Aráàlú mọ̀ pé lóòótọ́ ní security wà ẹni tọ́rọ̀ bá ń dùn yẹn fọ̀rọ̀
9: lọ
7: ìwọ́n jẹ́ mi wà láyé àfàìgbọ̀n lọ alifasí.
8: Alifasí lè fọ̀rọ̀ bá àmọ́ alifasá lè wáyé.
7: Ẹni tọ́rọ̀ bá ń dùn yẹn fọ̀rọ̀ lọ ẹni tán jìyà rẹ̀ gbé tán jí bàbá rẹ̀ gbé tán jọ́mọ rẹ̀ gbé.
8: Wá àṣíkílẹ̀bẹ̀ wá àṣíkílẹ̀bẹ̀ ṣe fún.
9: Wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àkókò wa fọ́tò ní adúpẹ́ lọ́wọ́.
8: Ẹni tí wèrè pààyà rẹ̀ ni lórí mẹkáníìkì ọ̀bẹ.
9: Adúlọ́rẹ́ Abdul Abdul tí wọ́n wà pẹ̀lú wa tán sojú fẹ́ gbèsè lu PDP. Bákan náà ni Abdul kọ́ lọ́wọ́ Comrade Kanike
11: ti awon na tan wa bi pelu wa ni yara gbara bi ati won tan jo ko worin adupe ko ni baje egbe oselu PDP lori eto da bayo na ni won gbagbe gbo tan wa lejo wa so lori eto yi pata iwoye ti won ategbe oselu PDP ni o ko ni kankan se pelu ikani Diamond 8.7 FM abi atoko eto a pade lose tin bo olariwaju ogun ni yopa ibi ti lo ko timi Nigeria o ni daru o ipinle ekora o si ni baje o di gba kan na o

0: ekurole won yi ni awon koko to wa ninu royin na are tinubu ki gomina adeleke kurire yansipo le keji abere ajesara olojo merin te si waju jake jado ijoba ibile mererin dilogun ni ipinle kwara ijoba ipinle ekiti ro awon eniyan lati se jeje lori iroyin ohun aburu kan to gbalẹ kan nipinle ohun ni ile okere asoju iko amas ati otelemuye ni ile egypt bere oro lori adehun gaza leka ere idaraya iko agbabolu conventry city ti bere oro adehun lori elese ayo niko forest eni ti oruko re nje awoniyi ekuro lele kan si eseun be se nirapo mo alori royin kakiri agbaye ni diamond 8.7 fm ilorin oloyede seyi jacob ni oniroyin yin e ma gbagbe pe e le gbo wa lori itakun ajara www.diamondfm.net e le wo wa lori facebook at diamond 887 fm bakan naa le download app wa lori play store diamond 887 fm ekuro royin ohun yo de si ti gbo yin leyin idanduro ranpe yi
1: sumi men olong ki kore no opportunity bai ma ex ni japan
2: o le shidi kuro nile nigeria tan patapata gba be o ko ni shine ni awon ebi ore atolo fe re lori ile na o le japa nitori ti o fe lati se be sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile sibe ile eni ilu re ni nigeria je yo ma gbe olokan lajo
3: imoran yin lo n dese ti ibon yin lati ikani diamond 88.7 ilorin
0: ekabo lati bi danuduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye ohun re lekun rere are bola tinubu ti ki gomina ipinle osun to wa lori oye lowo ademola adeleke ku orire bi o se jawe olubori ninu idibo to waye ni opin ose yi nipinle ohun ninu oro ti bayo onanuga ti se olugbanimoran pataki si are fi sowo o salaye o wipe are tinubu se apejuwe iyansipo gomina ademola adeleke bi eyi to se afihan wipe ijoba awarawa yo ma te siwaju lorilede yi labe isakoso egbe oselu apc oro gomina adeleke lati se akoyawo ninu jijawe olubori re nipa mimu ki isokan wa laarin gbogbo awon egbe oselu ki ipinle ohun le te siwaju ki ifese mule isejoba awarawa idagbasoke oro aje ati igbagbepo eda le te siwaju ki o ma se ro awon iwa tabi ero ti eni kokan se ni igba eto idibo na are tinubu gboriyin fun ajo eleto idibo orilede wa nigeria pelu awon eso alaabo fun bi won se se eto idibo ohun ni alalaafia to lo ni roworose leye to se afihan eni to jawe olubori laisi konun ko ho

kaabo pada ni ile okere asoju Hamas ti se ipade pelu oga otele muye ni ile Egypt Azan Rashad loni lati joso oro ijiroro lori bi won yo sese akoso Gaza leyin ti ogun tenubepo gege bi ajo eleto iroyin ni ile Egypt se jabo ajo to mojuto iroyin laarin gbugbun ila orun agbaye salaye o wipe awon asoju Hamas eleyi ti oloye Khalil al-Haya le waju won ni won ti so di mimo wipe awon faraje fun titele ilana alakale are ile America yen Donald Trump Hamas ni won salaye ni ipari osu keje wipe awon setan lati ko gbogbo ohun ija awon sile bi won ba ti gba lori adehun eyi to wa nile gege bi alakale oniga meedogun ti are Trump kede pelu igbimo alalafia eyi to se idasile re bakan na ni eni ti o je olotu ijoba ni ile Israeli Benjamin Netanyahu ti taku ilana na be lo se leri wipe ohun ko ni ko awon ogun Israeli kuro ni Gaza titi ti awon iko Hamas yo fi ko gbogbo ohun ija awon sile patapata iroyin leka ere idaraya agbabolu ni ko Coventry City ti towo bo iwe adehun ti ye re nlo si bi milionu meta dini ogun pon owo ile okere fun ni iko Nottingham ni iko agbabolu iko Nottingham Forest ohun lo towo bo iwe adehun ni iko Coventry City iko Sky Blue ni won reti lati towo bo iwe adehun ohun ki won si pari gbogbo eto ko to di pe won koju iko agbabolu Arsenal lojo jimo eyi to nbo yi awo niye ni won fi tiye teye teye ki ni iko to ti n gba bolu jeun iyen Nottingham Forest nigba ti won gba bolu de idaji ni ifese won se olore sore eyi ti won fi n gbaradi de sa tuntun lojo Sunday lojo isimi leyi ti won fi faye fun lati ki awon ololufe re ni papa isere ohun pe o di igba kana awo niye lo di agbabolu ti owo re poju ni igba na to darapo mo iko Forest ni odun 2022 nigba ti won ti owo re bo iwe adehun oni milionu meta dini ogun le egberun lona igba owo pon ile okere agbabolu eni odun mokan dini ogbon ohun lo ti gbabolu meta le logun sawon ni ifese won se meta lini ogorun to ti soju iko ohun iroyin kakiri agbaye fun ti irole oni ko ni ju bayi lo ka to danu duro egbe awon koko ta ti menuba lekan si afito yin leti pe are Tinubu ki gomina Adeleke ku orire iyan sipo re lekeje to abere ajesara olojo merin te siwaju loni ni ijoba ibile merindilogun ipinle Kwara ijoba ipinle Ekiti ro awon aralu lati se jeje lori oro orun aburu to gbalẹ nipinle ohun ni ile okere lati mu ase ti gbo yin pe asoju iko ama ati eni to je oloye otelemuye ni ile Egypt ti bere oro lori adehun Gaza leka ere idaraya lati mu ase ti gbo yin pe iko agbabolu Coventry City ti towo bo we adehun pelu elese ayo ni ko Forest eni ti oruko re nje awo niye ka to ma lo nje mo pe ni ru ojo oni lodun 1951 ni won bi are ketala lorilede wa Nigeria Umaru Musa Yaradua ni ipinle Katsina ilu Katsina
lojo ni yi ni ba ye ti mo bo ba ni onko on te fe to awon akoroyin wa leti e pe sori number e ba ni soro 0916062 7526 Abiodun Akinwumi lo se akojopo ro yin kakiri agbaye ti role oni Oloye Deshe Jacob lo tun se di abinibi to mu ase ti gboyin e se pupo e se n tetigbo ikani wa yi

0: ibo ni satani bawo ni satani fi fogun jayan ko le mare kere kere te iwe 1 Peter 5:8 yen ni pe o ni satani o nlo o lo nbura muramu kiri o no nwa eni ti o paje kiri is looking for whom to devour o de ti succeed ninu opolopo ile loni sugbon mo gbadura pe yin te ngbo oro mi e ngbo eto yi esu oni sasiyori lori ile yin o esu oni sasiyori lori eyin fun ara yin ko si ni ra sasiyori kankan se lori ile yin sugbon nkan to pe fun ni pe e je ka kora wa ninu ogbon olorun ka duro ninu imo ati oye olorun satani ti sasiyori lori opolopo ile o ti ba opolo o ti o ni owo enti yo pa je kiri o ti pa opolopo idile ge o ti so opolopo aye didakuda o ti mu ki domestic violence iwa ipa o ti mu sinu idile lele to ti lead si iku aitojo untimely death iku aitojo oko tabi iyawo tabi awon omo gan ninu idile o ti mu iku aitojo wa se ba gbo awon isele kan to sele ni is it not be last year or year before ni ti awon oko ati iyawo ti awon mejeji jo para won danu o ti mu ki oko ko pa iyawo re o ti mu ki iyawo ko gbemi oko lojiji o ti mu ki iwala yi gan ti gbemi omo to ye ko se idile lanfani o ti gba emi re ko nu idile tori wipe awon to wa ninu idile won o mu are kereke satani si re won je o re won danu oro olorun so fun wa ninu iwe taka ni last week ni 2 Corinthians 2:11 pe lest satan should get advantage of on us we are not unaware of his devices ipe ke suma ba ma re wa je tori a ko si alai mo are kerekere sugba awon ti o ma re kerekere o re won je o ti re won danu o ti ba oropo nkan je ninu dile o ti cause iwala ibanuje unhealthy sorrow pain sadness and regret ibanuje wahala idamu ogbe ti o le jina rara o ti da sinu opolopo idile o ti sa opolopo ni ogbe gbogbo eyin te gbo mi lori eto eloni mo tun gbadura pe ile yin satani o ni sa yin logbe ko de ni sa idile yin logbe o ti da egba da jina sinu opolopo inu idile mi nigbati gbogbo ile ba sele inu idile o wa je ki society wa gan ko daru dududu causing hard times and dark period on our society society na wa gba ninu rududu radarada tori pe ile lati keso rode bi ile ba se ri na ni ta se ma ri esu se asiyori pupo lori opolopo idile loni sugbon idile mi ati yin satani oni ri asiyori kankan se nibe sugbon kan to n pe fun ni wipe gbogbo eyin olugbe eto yi eyin te n gboro mi e ti niyawo ni e ti loko ni e ti single ni yin ni you are not married ohun to pe fun ni pe ko ara re ninu ogbon olorun ki esu ko ma ba re o je ibi ta fe ka loni iwe ti mo fe ka ka loni temi olorun fi si mi lokan o na ni iwe jacob yan ori kerin ese kini si keta lati ko eko ti oni james chapter 4 verse 1 to 3 ebe ka wo lati be oni nibo ni ogun ti wa ese kini niyan nibo ni ogun ti wa nibo ni ijasi ti wa laarin yin lati nu eya ko lati nu ife ku fi ara yin ti n jagun ninu awon eya ara yin ege ka mu ni ka ma mu ni esese beyin oni from west come wars and fightings among you come they not ends even of your lust that war in your members ni bologun ti wa ta lo dogun sile ninu idile ta lo nda wa la sile ni boni ija ti wa e ma geto satani na lo nda ogun sile ohun na lo nda ohun lo nda ija sile ta ba think ti yo ba se nkan ton to ba ni aise isu ni ko puro esu na lo nda le tori pe oni oludasile nkan rududu Satan is the author of confusion and war and chaos. Ohun lo nda sile looto. The only thing to fi lati yori se lori awo eyan ni pe ngba ta ba kuna lati kora wa ninu ogbon Olorun. Ta ba duro ninu imo ati ogbon Olorun. Opolopo iru aye be lo tin ri ase yori se daada. Okan to ba lodi si Olorun ti o ba kora re, ti o ba duro ninu imo Olorun, ko gbo oro Olorun ko yi pada. Satan ni se ase yori nibe. Ohun lo fa ogun, ohun lo fa ija. O ni lati inu eya ko lati inu ife ku fi ara yin tori pe ninu ife ku fi ara wa lati fe se nkan to wu wa doing things in our own way thinking your own way opolopo agbegbese nipa ti mu ara re awon meji mi wa to je pe won o ti eje kon leto kon popon parapo ninu igbeyawo rara na jo wa nu igbeyawo awon mi gan to je pe eje wa nu igbeyawo nkan esu adarugudu sile laarin won a da idakuda sile laarin won a create wahala laarin oko ati iyawo ololufe meji tun ye kan jo ore meji gan to ti je pa ore ni won to ye kan jo se po nipa ija nipa ogun atun won ka awon mi tun ye kan jo jo ni ajo ni ore ni ti ka ti egba ka ti mu ti oloko laya kuro to je pe ore ti ye kan jo jo ni ajo kan jo se aseyori te suba ti mo po go wa ni waju won a de mu ija sa ni won a de tun won ka opolopo be ni esu se to saseyori tori bi pe n to ma fi bere na nigba ti e o mo are kereke re te n se gbogbo ninu ogba ati mo ara yin a wa mu orisirisi wa bibeli so fun wa ninu we 1 Corinthians 14:33 yen oni nitori pe olorun wa ki se olorun ti rudurudu iye awon to ba wa ninu ogbon olorun ko ki si rudurudu ninu aye won no confusion no war but perfect peace fun awon to ba je pon ba kora won ninu ogbon olorun ni ni oni se aseyori kankan lori aye won alaafia lo ma wa nu aye won sugbon nipa ade kerekere lo ti ti opolopo kuro ni waju olorun ninu fe olorun to ni po olufisun wa ni baba bi pe ni father of lies is our tempter oludowo wa ni eni buburu ton ti eyan sinu asise ni oro olorun go ti Jesus ti soro nipa de fun wa ninu we John chapter 8 from verse 43 yen mo fe ka ti gbe Jesu so ni beyin oro Jesu Christi ni verse 43 oni e se ti ede mi ko fi ye yin e gbo oro Olorun gbogbo eyin te gbo mi loni the word of God is addressing us. Jesus was addressing us here that e se ti ede mi ko fi ye yin nitori e ko le gbo oro mi ni ngba ta e gbo oro Olorun bo le se fe ko ara yin ninu ogbon Olorun nigba te nta ko nti Olorun fe bo le se fe ko ara yin ninu ogbon Olorun ede mi o ye yin tori pe o le gbo opolopo ni awon kan lo ni yen igbogbo eyan lo ni oro yi oro Olorun wa fun everybody tori nigba to ba ni enikan lo ni ibe le su ti n wole to ti n ja opolopo aye logun verse 44 wa ni Jesu wa ni oni ti esu baba yin ni eyin se that is the reason te fi gbo oro mi that is the reason ti ede mi o fi ye yin oni ti esu baba yin ni eyin se ife ku fe baba yin ni esin fe se tori kini apaniyan ni ohun se lati atete ko se Satan was a murderer from the beginning oni apaniyan ni lati atete ko se ko si duro ninu otito ri ko duro ninu otito nitori ti ko si otito ninu re nigba to ba nseke ninu ti re ni o so nitori eke ni ati baba eke ni o wa 45 wa ni sugbon tori emi so otito fun yin e ko si gba mi gbo ta ni o je ka gba otito gbo ta ni o je ka le kora wa ninu ogbon Olorun Satan na ni wa be eke ni oni o so fun pe gbogbo ta niyan ti koja lo gonna the old days doing whatever you want to do o le shoes yawo to mu e o le shoes oko to mu e ma worry ko si kankan o gba to ba de gbegbe se to na lo so fun Olorun pe sori pe mo re to en to pe lo awon to pe le eyan re sori pe won duro ninu re mo ife nu won ni won se nigba to ba de se yen tan o na lo tu pada wa be pe nigba to ba di pe o ti make sure pe o ti da ni iwa to Olorun ru to communication wo to Olorun ti baje ehn a tu pada wa be pe nisin to je pe o ti se bayi ni ko se Olorun o duro de pe yen a tu a ja make sure wi pe o n da wahala dudududu o da gbogbo e sile he was an author of confusion sugbon en to ba fi aye gba ni o lati bi ti ogun ti wa ni ege ka wo verse 2 iwe yen tanka James chapter 4 verse 2 oni eyin fe e ko si ni eyin pa e si se ilara e ko si le ni eyin nja eyin si njagun e ko ni nitori ti eyin ko bere yeri esu o re opolopo je loni o re opolopo ta loni o wu nkan to wu lo se ninu aye opolopo nitori pe a ki n bere lọ́wọ́ Ọlọ́run ká tó gbègbésẹ̀ kankan ṣe rí oyè àwọn tó bá gbọ́n nínú Ọlọ́run irú wọn nìkan ló ń kó ìrìnàjò ayé wọn lé Ọlọ́run lọ́wọ́ kò dẹ̀ sí ẹ̀dá kan tó bá kó ìrìnàjò ayé rẹ̀ lé Ọlọ́run lọ́wọ́ rí tó ń regret tó ń kábàámọ̀ láéláé tó bá ti lè béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń rárí wọnú gbéyàwó lónìí láì béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn méjì mi wà tọjọjọ papọ̀ nínú gbéyàwó báyìí tó jẹ́ pé ọ̀nà wọn ti ẹ̀ yàtọ̀ gédégédé kò yẹ kán ti ẹni pàdé ara wọn rárá ṣùgbọ́n wá kóra wọn wọnú gbéyàwó baba ní kan sọ wá ní kò need ọkàn mi ni I will follow my heart heart wo la n follow heart tó ti wà corrupted the heart that is full of corruption imperfection ò lẹ́ntẹ̀lé tí ò pé to ti o mo ti o ti o ni idanilodun kankan bi arabinrin kan nigba to fe ni oko to to won atoko e fe se ani so fa won obi e pe e ma soro mi fun pastor yin o isira ni pe en to fe fe yin o da o eh en to ma fe niyan ko bere awon obi e na gba fun o bere ni isin o wa ninu abamo yen o ka abamo lowo lowo bayi kilode nitori pe abere opolopo nla pa lomi wa lori je pe lori ise de ni o lori ise lomi tori ke ki ise ki ise igbeyawo nikan ke lomi ba fe bere ise kan fe set up business or anything ko ni bere lowo olorun a kan ri pa awon eyan se business yo da a lo gba loan a ko wole nkan to bere a wa bere si ni ma se oni pe awon ni ni a nfe a ku si ni a nja a wa ma se orisirisi wahala lo to struggle here and there at the end of the day ko ni mu nkan kan wale toily day and night with nothing to prove or nothing to show for it nigba to bere lowo olorun ohun la ni oni wahala se po ohun la se nira wa lara tori pe a bere lowo olorun apolopo bere ko to wa nu gbeyawo opolopo mi si opolopo mi de wa nu gbeyawo lo ti to bere o bere olorun ni oko re ni yawo re ni iyan mi pe satani oni dan yin wo I just want you to take that yi pe oko re lo fe yawo re lo fe satani a dan yin wo won ni olorun se so fun wa ninu we Luke chapter 6:47 yen pe jesu ni enikeni to ba gbo oro mi to ba to mi wa to gbo oro mi to si se o ni o fi wi okunrin kan logbon okunrin kan to ko ile re si ori apata tori po gbo oro yen o nse ngba ti satani wa de to satani ba gbe are kereke re de ko ni le nipa lori ile re o ni nigba ti odo ro ti ategun fe ti igija o galu le yen sugbon ko le nipa kankan ile yen wa unshakeable or movable tori pe akosi ori apata ko le mi sugba won to gbo oro olorun ti won kin se ton se fe enu ara won awon lo ko le won sori yen rin nigba to do ba de ti wahala ba de o kan ma gba ile yen lo ni tori na nko ipo se fe olorun ko pe satani oni do wo sugba nje o fi ogbon olorun ko se o fi ko aye re ati ile re bawo se fe olorun na nigba to ba wa de ti o ba ri o pe ife ara re lo nse o iru won lo man se mistake ti oni ni remedy mo lai lai ti oni lati se mo tori na nko o ni pe opolopo npa a nje wa la se lala tori pe a o bere ikeji wa tun vastiri wa ni pe e be yin bere e ko si rigba tori ti eyin si bere ke yin ko le lo fun ife ku fi ara yin opolopo wa ti pari nkan kan lo kan aya re ko tun gbe si waju olorun o fe se business o fe se nkan kan o ti pari e tan ìjọba ní olúwa mo fẹ́ bá mi fọwọ́ sí ó ti béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹfẹ́ wọnú lọ́kọláya ẹ ti torí pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísìn nìyẹn a ní nǹkan tó that is what is in vogue nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn tó bá ti bára yín sọ̀rọ̀ lónìí ká fẹ́ ra wa tó bá di ọ̀la ẹ ti bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì eré àníyàn ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbálòpọ̀ láàrin ara yín sexual intercourse ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá ṣe yẹn tán ẹ ṣẹ̀ṣọ́ alọba pastor ẹ̀ǹjẹ́kùnrin is he a right man for me is he this girl a right woman for me lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti bára yín lájọṣepọ̀ kan I'm telling you ẹ ti ṣìbéèrè ọlọ ẹ lérí nkankan kódà wẹ̀lí tó bá kọfẹ́ sákàn ni pé ó dáa náà ni èmi ò waste time ara mi bí yàn bá dọ́dọ̀ mi tó bá ní kíní máa kọ́kọ́ ṣe ti bára yín lájọṣepọ̀ tẹ́ bá ti ní don't waste my time kò sí nkankan tí mo lè rí tí bá kan ó da náà ni ẹ ti sọ láyé pọ̀ rẹ́dì ìṣìbéèrè ni àbí wọ́n tó fẹ́ ṣe o fẹ́ ṣiṣẹ́ o ò bèrè lọ́wọ́ lọ ṣé kí ṣe tẹ̀ yẹ kí n tiẹ̀ fọwọ́ sí o ò béèrè o wá ṣe gbogbo ẹ̀ tán o náwó lè lórí tán wá ní olúwa bá mi fàṣẹ sí ọlọ́run ní fàṣẹ sí o ti ṣìbéèrè torí pé o fẹ́ lò fún ìfẹ́kúfẹ́ ara rẹ̀ jẹ́ àkíyèsára irú ọgbọ́n ọlọ́run àti ti ayé ó ní nǹkan tí bíbélì sọ nípa rẹ̀ tá a bá wọnú ìwé James chapter 3:13-17 yẹn ó ní ọgbọ́n ti ara tẹ̀ ń lò ta fi ń plan ayé wa tó ń múrúdùrúdù àti ìjà wa ó ní ọgbọ́n yìí kì í ṣe èyí tó ti òkè sọkalẹ̀ wá verse 15 yẹn James 3:15 ó ní ṣùgbọ́n ti ayé ni ti ara ni ti ẹ̀mí èṣù ni tó bá kọ̀tínù láti máa kọ́ra rẹ nínú ọgbọ́n ara ti ènìyàn rúdùrúdù ìjà wàhálà ni ó máa mú wa tá a bá wá wo 17 ó ní ṣùgbọ́n ọgbọ́n tí ó ti òkè wá ó ní àlàáfíà òun ni ti ọlọ́run tá a ní ká kọ́ra wa nínú rẹ̀ ó ní ìpamọ́ra kì í sì ṣòro láti bẹ̀ ó kún fún àánú àti fún èso rere àti ní àìsí ègbè àti láìsí àgàbàgebè ọgbọ́n ọlọ́run nìyẹn òun ló lè tó ayé wa láyé wa lè fi ní ìtumọ̀ nílé rẹ lè fi dúró bó ti yẹ kó dúró lò ní ṣe àṣìṣe kankan níjọ́ ọ̀nà rẹ̀ ọ̀nà àbáyọ fún wa ẹ kẹ́ka wo ìwé yẹn náà la máa padà wò ni iwe Jacob yen na ni ori kerin ese keje bawo la se le bo lowo arekereke satani to le ko ara re ati le re ninu ogbon olorun o ni tori na e teri ba fun olorun e koju ija seshu ohun si sako lodo yin you have to resist the devil but before you resist him you first humble yourself before God teri ara re ba teri ife nu re yen ba ni waju olorun teri eru ara re ba ogbon ti ara re je ko wa si teri ba ki eru ara ma lo le ninu aye re ki ife ti olorun ko ma lo soke amu to le fi bori re ni o wa ni esun mo olorun owo si sun mo yin ewe owo yin ma yen lese e si se okan yin ni mimo eyin oniye meji oni ka di ara wa sile patapata verse 10 e ri ara yin sile ni waju oluwa owo si gbe yin ga that is only way ta le fi koju ja satan wa si odo jesus christ o ni wa si odo mi gbogbo eyin tin sise ti o sise ta di eru buruku eru satan di eru buruku de le lori to re je to re ta wa si odo de ko koju ja si nipa pe ko teri ba fun olorun nipa pe ko se ife olorun nipa pe ko duro ninu oro re ko ko ese sile ko wa je ki eru ara ko lole patapata ko wa so pe oluwa mi o logbon mi o gbon mi o loye opolopo to je pe ye kan bere fun atunse lowo olorun ti eju ba ti ede to ba se to ye ke tu bere fun atunse e tu ma fogbon yin to e wa ma lo for 5 pound to fire already e ti se tori pe bere lowo olorun ke tun se un te se ise ke tun wa duro ninu ogbon re ko tun se atunse e tu ma tele imoran satani a tu wa pa gba yin patapata kuro ni waju olorun gbogbo awa dojuru awa di yanmo yanmo that is the reason single mother share and there single father share and there gbogbo e wa di dadarada idile to ye ko ni ayo iso awa a pa teti won a de tu ile yen ka yangan yangan gbogbo e te gbo mi satani oni sasiro lori ile yin sugbon e je ka kora wa ninu ogbon olorun sun mo olorun ni akoko yi ko le ni isegun lori arekedeke satani oluwa ran wa lowo loruko jesus christ e je ki se oju opo sile fun awon ti aba fe da seto yi 0913655 6952 0913655 6952 eti wole o
1: alaafia fun yin ma
0: alaafia fun yin daddy e kuro le sa
1: awa gan le su awa eniyan gan esu
0: abi
1: igbati esu ti wa
0: me ni
1: ko esu laye ewu o fe loko lo nge lo nge fun e gan
0: ewu gan
1: ewu awa gan gan ewu esu
0: me ni
1: kaka ya to fe lo lo ki gbe biru juju
0: e be ni lai lai me lai
1: so pe ti so odo
0: ta ba ba
1: le fun esu esu le lo wa
0: ah ah
1: ba ti de
0: so awa gan ni
1: ko lo ko gbadura wa
0: amen loruko jesus se daddy amen sir thank you sir god bless you sir be ni ijo ti esu eyan ti teriba to ti gboro satan lenu la wa gan ti gbewo ati gba laye o ti gbe nu eniyan inu eyan lo ngbe nkan tolorun go fe prevent tele tele niyan to fini kan ma je so yen mo ba ta ti je ko si nkan ta ona ni satani to fi nge gaba o manipulate aye eniyan be ni awa gangan le su sugbon ohun to olorun fe na pe to ba le sa ti to olorun re wa loni gaga bi oro ti jesus christ so se oni ko wa si odo ohun olorun ni ko bere fun ogbon to ba ku oku ogbon ta ba le wa si odo re loni yo se atunse aye mi ati yin yo gba wa ku labe arekereke satani e ti wole o
1: lo ma la ta fun ma
0: e se o sa daddy oruko yin te tin pe e se daddy sa
1: daddy pe ni esu eyan le foju ri
0: be ni a le
1: lati ni okan yan ni
0: be ni
1: olorun si so wi pe ni awon eyan ni se gbe nitori won
0: o ni mo be ni
1: gbogbo eni ti o ba ti ni mo olorun
0: ni no be ni
1: ete esu ni
0: be ni
1: pe ti ma ti tele mo ara re gaga fun ara esu
0: be ni
1: ṣùgbọ́n ẹni tó bá tọ ọlọ́run ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ tí ò tayọ
0: ọ̀run
1: kí rìn níwájú rẹ̀ déédéé ẹ rí i pé ni ọtí jẹ́ ìṣùkulẹ̀. so ṣùgbọ́n torí adùn ara wa torí ìfara wa torí
0: ìfẹ́ inú wa
1: òun náà ni
0: ìgbẹ́ tó
1: wáyé dáa pé ní
0: ìfẹ́
1: torí láti tọ́ kẹ̀yìn àlèyá tí roka tí ò dá wa.
0: bẹẹni náà kẹyìn ni ẹ ṣeun dádì láti inú ọkàn náà ni. O náà ni ọlọ́run mọ̀ yìí pé nígbà tá a bá ti jẹ èso ìmọ̀ rere àti búburú ìmọ̀ rere nǹkan rere ni ẹyẹn kò ní ṣe é ṣe fún wa búburú ni ó máa borí ènìyàn torí sátani wà nínú ayé òun ló darí èrò ọkàn ènìyàn lo ndari wa ke art ti je pe esu gangan lo ndari re awa ti wa ni follow your heart instead of you to follow God build yourself in the wisdom of God follow your heart act in order e ke ka pada wa se odo olorun alaye mo nro wa gbo en te gbo mi loni ninu Jesu Kristi ni alafia wa won lo le gba okuro agbara re lo le gba okuro lo wa re kede ke satani o mo satani o so fun pe baba esu ni abi elekan ni oni ro ni lati ipile sa pa niyan ni afi to ba sa fun ko gbo o ni e gbo temi tori ti esu baba yin ni eyin se loruko Jesu o ni yaya kuya toju ile re ati aye re are kede ke satani ti to je e ti wole o
1: hello mama
0: hello sao
1: eku ise oluwa mo
0: ese oruko yin bi te tin pe wa sa
1: Michael lati ogile ni ma
0: ese un daddy God bless you sir
1: ile bi e tin to ile onile ile yin o ni da o
0: amen ese un sir ese o oluwa e ma binu si wa time wa lo lo e lo ti lo jade God bless you tori na nkan atun tesi wa njo mejo ti Jesu bai ti de ni ola ni Monday lori oke agbara ti eyin te ba fe pa olorun pade fe gbadura e fe ri ranse olorun ti awe re ba yo fun yin ago mesun si ago mokanla ni oluwa ran wa lowo leyin eto yi e le pe mi sori number temi na fun imoran tabi fun counseling abi fun ohunkohun te ba fe mo e pe mi sori number mi 0703249 5016 0703249 5016 anu olorun ati ori ofe re ko ni fi wa sile ni oruko Jesu ireun

0: alẹ to ba wonu temple wa ku ni
1: even won ni awon olori alufa ni kan lo le wo bi mimo julo
0: olori alufa gan
1: ba mo ni
0: won so won so lese
1: be cheke cheke
0: be boya
1: aba
0: o se nto ye ko se ko koju osun
1: eh
0: angel o lu pa sibe won si gbodo wo be o ku ton ma ti di pe won o gbo ijasare mo
1: se ni ni won fe faja
0: oh so lori olori alufa gan ti o wo ibi mimo oluwa lo
1: yo ko se ti tun fara re gan
0: gan gbodo ko jo so mo
1: be ni be ni
0: so oloni sami wa bere pe oluwa ta ni yo mo wa si atipo ni ilu ago re tabi ta ni yo ma gbe ori oke mimo re o wa nka eni ti rin dede ikene ni
1: tori dede
0: be ni ti o nse ise ododo
1: o nse ododo
0: ti o so otito inu re ti yen ti ofe tan bo mo ni keji lo tori pe etan ni nigba to ba ba yan sadeun to o muse
1: be ni
0: o wa so ni ese keta pe eni ti ko fi ahan re soro eni leyin
1: be ni yen ti poju
0: bayi ti ko si se ibi si omo ni keji re ti ko si gba oro egan si eni keji re ti ba won joko lati ma tegan eniyan eje nde like erin loju eni ti eniyan keniyan odi gigan ko yi ganyan oro nbe nbe yen ko la nlo
1: o wa nbe o
0: sugbon won a ma bu ola fun awon ti o beru oluwa ibi temi a fe mure o eni ti o bura si ibi ara re
1: ti o si yi pada
0: ibe ele mi wa mu
1: to bura si ibi ara
0: o
1: ti o si yi pada
0: to pe igba to se adehun tan to da maje mo to ri pe kini o rorun sugbon bo ti ko le to ko yi pada gbo sa
1: mo gbo
0: inu ile ijo se nkun loni a si n gbadua loni
1: a n gba o
0: sugbon ki lo de ti a ri esi bo se to eyan melo lo nke eyan melo lọlọrun da lo mo baba tori pe a meet up requirement lati du oniwaju oluwa eni ti o bura si ibi ara re eniyan bẹẹ ni n sọrọ nipa adehun eni to se adehun to pe adehun to se yen gan o pa ohun gan naa lara
1: sibẹsibẹ
0: sibẹ ko yi pada
1: o duro lori adehun
0: naa awọn apẹrẹ awọn bẹẹ la fẹ mọ kiyesi bayi apẹrẹ awọn la fẹ mọ kiyesi bayi yawo mẹlọọ lọbọkọ ẹ sadehun nigbati nkan wa dojuru fun ọkọ to si duro tadehun to si pe mi o ni fi ọlẹ I love you forever.
1: Wọ́n ti ya.
0: Ọkùnrin mélòó ló dúró ti àdéhùn tó àti ìyàwó ẹjọ́ dá. Pé mi ò ní sábúrú sí ọ, mi ò ní kọ̀ sílẹ̀. Ṣé gbọ́ sà? Ọ̀rọ̀ mọ̀ wà ń bí ọ̀rọ̀ gbogbo táwọn ọmọ fi ń ṣàwàdà yìí. Ìtọ́mọ̀ ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé àwọn èèyàn rú. Tí ọ̀jẹ́ lómi ọ̀rọ̀ náà lọ tó rò pọ̀ ayé ní ṣe tó rò pọ̀ ta ní ṣe mọ̀ ní bàbá.
1: Àwọn kan rò pé orogún ìyá wọn ní sàásì wọn ṣe.
0: Orogún ìyá kankan ò sì sàásì nìkankan àdéhùn tó ṣe ló mú ṣẹ́. Ó ti dalẹ̀ àdéhùn, ó ti dalẹ̀ májẹ̀mú, ó ti bàmùlẹ̀ jẹ́. Ìyẹn logun ti ń jẹ́ ọ̀tọ́ ọba rẹni sọ fún ọ, tó àbá wá rí mọ̀ gbọ́ for the first time lónìí. Àpẹẹrẹ àwọn tí ó mú májẹ̀mú ṣẹ́ tí wọn ò yẹ. Ọlọ́run ni mo fẹ́ fi ṣe àkọ́kọ́. Gbogbo májẹ̀mú tí Ọlọ́run dá pẹ̀lú Ábrahàmù Ọlọ́run ọ̀dàlẹ̀ májẹ̀mú ìfún nígbà tí Ábrahàmù ò sí láyé mọ́.
1: Ọlọ́run yìí dalẹ̀ Ọlọ́run lọ́lọ́run.
0: Táwọn sọ náà ni àpẹẹrẹ Ọlọ́run yẹn tá a bá yẹ pé ajé olùsìn Ọlọ́run. Irú ìgbé ayé tọ́lọ́run fẹ́ káwa náà máa gbé bọ́lọ́run ṣe jẹ́ olódodo fẹ́ kájọ́ olódodo bọ́lọ́run ṣe jẹ́ olóòótọ́ fẹ́ kájọ́ olóòótọ́ bọ́lọ́run ṣe jẹ́ aláìṣẹ̀tàn káwa náà gbé aláìṣẹ̀tàn o lè sọ pé wọ́n fẹ́ sin Ọlọ́run nígbà tí wọ́n bá jẹ́ ẹlẹ̀tàn nígbà tí wọ́n bá jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ àbíàrẹ́ ò lè gbà òótọ́ ni àbíàrẹ́ ò lè gbà.
1: Ó lé ẹ̀mí lọ Ọlọ́run àwọn tó bá ń sin.
0: Kò ní sẹ̀sì ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́. People are not sincere in serving God. People are not sincere in worshiping God. O ti seke somoni keji re.
1: Beni.
0: O ti dale majemu te ejo da. Olorun si wa laarin yin gba te ejo dale, te ejo mule. Je ejo nsade Olorun wa laarin yin. Be ti e ri tori pe emi ni. Emi ni. Se pe e ri o wa laarin yin.
1: O mo nkan ta nse.
0: Omo ko si nkan ta se nkokon ti se.
1: To pa mo loju re.
0: Ehn ni se bi mi o gbe lo se bi mi o ba gbe lo si registry se bi mi o gbe lo si waju pepe
1: eh o gbagbe pe okuku bi imole lori ni waju re
0: adan to ba mama re se so muse
1: ko muse
0: iya yan je jiyaku o si ni oni jojiyaku olorun si tori ti mama o lana fun o afigba mama waji ya jiya to ku awa lona re daru ona re o le ma daru
1: e o so so
0: e wan ti li ori oke kan bo si kan wan ti nu awe kan bo si kan wan ti odo awon alafa kan bo si kan
1: eh
0: o wan ti li alawo kan ya si kan
1: gbona o pa malu ni gba ti yaku
0: se igbeyin mama ngbe so na re o daru leyin gba na so ge ti are right mo laji gba na
1: o rowo pa malu sa
0: eh ani so ge ti are right mo se eku ke bi eku mo Se ye ke bi eye fun mo
1: o dale
0: Olorun o ba Abraham da ma ba da ma je mu o la fi mo ki Olorun pe o ba ba ni mu le mo dani
1: dani be ni
0: e ja wo Genesis ori 17 o po sugbe ja se ko wo die nbe Genesis ori 17 lati ese ikini si ese ikerin la le ka gbogbo e o tori akoko wa mo fe ka rin die la leyi Genesis ori 17 lati ese ikini oni nigbati Abraham die ni 80 odun Oluwa farahan Abraham o si wi fun pe
1: 99 ko ni yen 89
0: Benny, 99 years. Olorun wa farahan. O tun ran leti majemu to bada. Emi ni Olorun Olodumare. Rin ni waju mi ki o si pe. Emi o si ba oda majemu mi. Tori emi o si so di pupo gidigidi. Abraham si doju bole. Olorun si ba soro nibe. Oluwa si wi pe bi o se ti emi ni kiesi majemu re mi yo wa pelu re. Iwo si se baba orilede pupo be li aki yo si pe oruko re ni Abraham mo bi ko se Abraham ni oruko re yo ma je nitori chi mo ti so di baba orilede pupo emi o si mu obi si pupo pupo opo orilede li emi o si mu ti odo re jade wa ati awon oba ni yo ti inu re jade wa emi o si gbe majemu mi kale laarin temi ti re ati laarin iru omo re leyin re ni iran iran won ni majemu ayeraye lati ma si olorun re ati lati se olorun iru omo re leyin re banin israel se e ma ja para ko sogun to le bori israel laye tori pe ma jemu baba baba baba won be pelu won tolorun ba won da olorun si ni da ma jemu yen
1: ko ni da ko le da
0: ko le da
1: ah ko le da
0: all right so mo pe mo pe ati ri arin yen
1: be ni olorun be ni
0: ti olorun ki ba wa dale ma jemu ta de la je tolorun ta de la mo olorun ta de lansin olorun
1: ko ye ka da majemu
0: ti wo wa da majemu olorun tabi mo to be eniyan da to wa lo fe lo woju rere olorun o le ri
1: epe ko
0: ki se pe o ta wi ah o ti dera re lona so nto ba mo po ni se
1: ma
0: so po se
1: o ye sisiri o se si ni
0: don't live fake life to say something you are not capable of doing. Eyin oloselu campaign to tin bere die die.
1: O tin bere o.
0: Nte ba mo pe ni se.
1: e ma
0: pe se ja won eyan tin tele yen jara lu omo bi en lo
1: ni
0: o to lu mi ni pe won pe baba wa won pe oga wa ko wa so nti o se faralu awon ijoba to wa nbe ni nbu alebu awon to koja lo ni n toka si
1: kilo kan ti yen
0: okay
1: ebi nkan to ni ko
0: ti o to
1: be lowo re
0: okay eni yo se daada eyin de le fe wo be killer de te fe baralu se
1: awon bu eni ti o wa nbe
0: eh killer se ebu na ni wa bu ebi ta se te ba de pe ogolopo political campaign won ma bu ele won ma bu ele
1: eh kilo kan ti
0: okay killer yi fe se
1: Ese ka tan le se.
0: E mo o tan le se wa.
1: Eh won si ni se.
0: Eh eh ni to ba ti se won daran niyan.
1: Eh won ti daran.
0: Won ti daran Olorun.
1: Ati ti
0: yan. Won ti daran le ton te. That is why they really gbeyin opolopo tin dara dara da.
1: Be ni.
0: Ati so seyin.
1: Be ni.
0: Ati ewu alare ewu Olorun abinu siru eni be. Ngbo mo pe oni se. Ani kama pe ijoba kan o jan se order okay I wa ti wo sibe
1: mm
0: order lo se la fi bi o sibe
1: mm
0: e ki wa le complain pe ijoba to lo o ti baje se bo lo se
1: be ni ile ko
0: e ton baje la ni ko lo lo to tu se
1: ni
0: eh
1: ki se pe ko tun wa ma bu ko
0: eni kan ti ba nkan je mo de wa ran wo lo be
1: eh wa be nu atelu
0: eni o de lo se no fi de bo fun o lo se no fi te ka fun o lo se no fi ran si o leyin
1: ani ko si se mo
0: Eh Olorun wa mo ba won ja.
1: Eh.
0: Olorun mo binu si won. Olorun mo mu ki ile oni won lara. Won wa ni le rin free lori ile mo.
1: Eh. Won ni le rin free.
0: Se won rin lori opolopo awon lo se lu. Se won rin lori ile free.
1: O to se ni o.
0: Se won le rin ba wa se ni won le rin beyin se ni baba.
1: Won ni won fara pa mo ni.
0: Eh. So idi ni ye. Be lo pe bi won ba se rere.
1: Ara ki yo
0: ha. Eh. Kilo le mu kawo to jole ori wa kon mo rin gere kilo le mu ko obalu kon mo rin gere
1: ko si
0: ta ba se to da kilo le mu kalifu omo wa soja ti omo escort e kiri
1: ni bo kilo kan ti soja
0: eh eh
1: kilo kan si
0: ibi ta ji si ni ye be ba de sadon te mu se te buro te mu se te se madigra damaje mu te mu se ibinu olorun ojiji oba mo deru bayi
1: eh
0: lai le won won si mo sa
1: ojiji aba
0: ben ni sa
1: eh
0: ben ni sa
1: won ma sa lai le won
0: lai le won olorun gbe aisan so polopo won lara bo se na india na na europe na na olorun gbe aisan kakiri eyin la ro popolopo won gbadun olorun ti gba kokan won tori pe on da majemu pelu awon eyan orilede won won da majemu pelu ebi won won da majemu pelu iyawo won won da majemu pelu awon omo won won da majemu pelu awon ore won mo o musikare Oh, madam, sir.
1: Olorun agbe mu.
0: Odale ni yeso, a ri Olorun bi apere akoko eni ti ki dale majemu. Gbogbo majemu to mu to ba Abraham da pata ati leyin re gan ko so pe o si laye won.
1: Eh be ni o mu se.
0: O mu se. That's number 1. Number 2.
1: O mu se o.
0: Apere keji ni Hana. Ne silo. Hana ba Olorun da majemu oju omo pan
1: oju omo pan o
0: ah
1: to be ti iyawo
0: iyawo ta fe le o fi bi mo bi meje
1: meje ohun obi kan
0: ohun abi kankan
1: iyawo wa bere
0: se o wa mura re lo waju Olorun lona pataki o wa be Olorun to ba fun mi lomo
1: be ni
0: to ti ejojo konrin lo kokon fun mi omo yen ma wa yonda
1: re be ni a wa ma sise re
0: eh
1: ko ni sise miran ile olorun ni o ma gbe
0: o na si ri olorun o je gbogbo aye
1: eh eh eh
0: ma dedicate e fun o
1: eh
0: olorun eh you will do that
1: abe mo ti fe ni je
0: olorun wa stamp ma je mo yen
1: o stamp we
0: be ni
1: pe yo ri be
0: o si ri be
1: o si ri be
0: o ba loyun
1: o si bimo
0: jeje sasiri kan fun yin
1: eh
0: en ti o le jeje lori awon oro to di koko kan ko le oro na abayo kia kia
1: eh
0: be ni
1: ke eniyan o jeje
0: eje amo be ni
1: lori oro
0: adeun abi be ni sa nto o ti fadu awa
1: to ri
0: to ti fa awe wa to ri ta won ranse olorun ti satotele nu aye re ti o wa si muse iwo wonu majemu pelu olorun
1: be ti oluwa ba le se
0: be ni sa
1: emi o se ile o se ile o se ohun o se ta
0: be ni sa
1: bi ru ti hanai
0: bi ti hanai Okay. Olorun wa si ninu.
1: O si ninu.
0: O de bi ma. Ba ti o bi ma.
1: Okunrin lo si tun bi.
0: Ah.
1: Ki so bere.
0: O thank God for.
1: Ah.
0: Ko kuna lati mu maje mu to ba Olorun da se ko dale.
1: Ah,
0: Ko sawawi. Ko sawawi. Samuel kini lo wa. Ori kini ese kewa. Samuel kini ori kini ese kewa. Oni o si wa ni ibanuje okan. O si nbe Oluwa. O si so kun gidigidi. O si je o wi pe Oluwa Olorun awon omo ogun bi iwo ni to to ba boju wo iponju mi ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe mi sugbon ti iwo fi omokunrin kan fun mi nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo oju aye abek yo si kan lori
1: o di nasiru Olorun
0: Sugbon iwo ni majemu kankan oni ko mo mo kankan ko mo gerun so Olorun da majemu lori eni aso e wo gboro lo aso mo di were ti gboro
1: ko ba Olorun da majemu lori
0: omo
1: ye ti omo si be de ro
0: e ni ka be omo kan lori fokeni
1: ti irun re ta ko fi nkan kan to
0: o bere lowo eni kan se iwo Olorun ni rara Omo yin si la bi kan ikete pe ka ko bi. O ti bi mo bi meta waju. O ni o na ranse Olorun na ni ko pe o mo gan.
1: Ah.
0: Iranse Olorun o le so fun o pe ko mo gerun ori omo re.
1: Se Oluwa lo so fun o gan alara pe ko ma gerun e bi o se so fun.
0: O ni je a gerun iko si kan ti o so mo re. Ba ji se na siri. Olorun jeje. O fo mi je wa. O sare kankan laarin wa t'Olorun. Gerun fo mo. So therefore iye awon eyan ma nlo omo yen o si se bi o se nbebe ni waju Oluwa be ni Eli ki esi enu re nje ona o soro ninu okan re kiki ete re lo mi ko pariwo sugbon o ko so ko fo un jade nitori na Eli ro pe boyo ti mu ti yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wa ni pe to kon bi wa ya obirin debe ye ko leave that place o ti ran pa wa wa si bi pepe so obirin man de bi ni ana si da lohun wi pe be ko Oluwa mi emi ni iranse obirin ro ni ro binu jo kan emi o mu wa ni be ni mo ti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju Oluwa mo se ka iranse birin re si omo birin Beliali mi so yara obirin ko birin mi so omo Beliali nitori pe ninu opolopo ironu ibanuje mi ni mo so nisisin yi si waju Oluwa nigba na li Eli da o si wi fun pe ma lo ni alaafia ki Olorun Israeli ki o fi idan ibere re fun o
1: ejo ko to ma lo lori oro yen se e mo pe obirin mi na o ni eyan mo tin ni o pe lo mu tin se ko ye ko down gan papa pe iwo gbo egbenu e so o rotin lenu mi ni
0: ngba ji so obirin ko obirin
1: to je ko ni re ko salaye
0: be e na ni ti e ma soru e si omo ijo kan ti paso ba soru e omo ijo kan lo ani paso e mo go
1: be ni yo so be kilo fa yen
0: awa la ko church ni now
1: be ni
0: se mi an gbe wo wa se
1: o wo wa sise ni bi ni kilo nwi lenu e iwo
0: ngba je pe omo Beliali ni o si kono akuno ojo loni
1: won kun be
0: awon tan le gba pastor leti
1: won le gba pastor
0: leti so respect oko re le
1: mo re nikan laye
0: ojo so so respect oko le
1: ko re se o re nikan laye ojo to gba pastor leti
0: e ko ni gba
1: o gba leti o
0: e wo
1: mo ma darada na lo ba
0: ku mo ma wa very excellent
1: pastor
0: tori en ti mo ri pe o ti so ko re di anchor chief mo reti pe yo respect e di pastor mo jede so re
1: ko ma de so re
0: yo wo Oluwa re nle yo gba na isi leti bi o ti ejiya lodo Olorun ironu yen gan fe po pe iya lagbaja gba mi leti so to ba de di talent to gba won o ni won ti mo ni pastor gbo mo jo leti
1: e be ni
0: o le lo arrest e ko
1: fo mo
0: ma to ti omo le
1: e ko pastor obere o se n gbo obirin leti ki lo se si e ki ni ba ko se gan
0: pastor for that matter
1: eh wo pastor
0: eyin re lawon olopa o tun wa eyin re no wa
1: be ni
0: labi ofin human right
1: alufa ogudo je alu ni
0: en gba to gba yin leti ki lo de te wa fejo re sun bi o so pe advice gbodo je alu ni aye wa oni baje
1: amen
0: but anna mu eje re se
1: o mo se o
0: o mo e be ba ka se 28
1: o mo se o
0: eja kan le 26 anna si wi pe oluwa mi bi okan re ti wa laye tolorun de mi yin si emi li obirin na ti o do ni e ba pepe ni ojo yen ti mo n toro nkan lowo olorun omo yi ni mo toro lojo na
1: be ni lojo na
0: oluwa si fi idan ibere na fun mi lati odo re
1: be ni
0: nitori na fast 28 pelu li emi se fi fun oluwa ni gbogbo ojo aye re nitori ti mo bere re fun oluwa mo si wo lesin
1: o si mu ileri
0: ise be ni sa be ba wa wo omo yo ya deun e wa wo mo tomo yen da ninu itan israeli ko si enikankan to di ipo meta mori
1: ko si ko si
0: sugbon ori samuel o je alufa
1: be ni o je alufa be ni
0: o je woli
1: o je woli be ni
0: o tun je alakoso
1: alakoso onidajo o
0: so onidajo
1: gbogbo e lo se lori
0: bi president
1: bi be ni meta
0: nigba ti e
1: onikan
0: onikan tori pe mama re mu wadi mo se
1: oluwa je ka yi awon omo wa o da
0: opolopo omo to yaya kuya siboro te ba lo wadi dada tomo yen fi mu gbo to fi mu paya boya baba tabi mama e dale ma je mu
1: ba lo se ni dale ma je
0: ogun ete na si fi wo lapa lapa se ranti adeun to da nu gba to wa nu
1: oyun ba ti wa loyun
0: iwo o ti e ri panju omo sugbon gba to loyun ti da mu po
1: ti da mu po
0: opo lanu re kasa
1: be ni
0: o da maje mu so mu se that is number 2 apere ni keji apere ni keta eleyi le die
1: a eleyi le o
0: eh
1: a mo lo le
0: baba
1: a mo le se o le se o le o le ku
0: o le o
1: o
0: le awon eyan awon onigbagbo to to si won ti laran koja o
1: o
0: ti laye koja o eyan mele ni ru adanwo to de bajo obu o de ba loni ti oni koyin so olohun
1: yo se olohun
0: but ti eni ori be o
1: a lo olohun ni bo loju re wa
0: a ma challenge
1: olohun ni
0: eni keta oni jefta bi o ti le je pe eje re le go
1: o le o
0: abajo ti iwe mo fi wi pe eni ti o bura si ibi
1: ara re ti o si yi pada Jefta. Ko se mo pe nkan ti o wa sele se o ni yen
0: onidajo ori kokan
1: ti o je ti e
0: sugbon okunrin ni sa
1: okunrin ni
0: ijawo lo de ba wahala wo lo ti ri adanwo oluwo lori to ti betray covenant ti oni ewo gbogbo yin ewo ani aye se be saye wa ni wo aye ta ni to nfuna re we ohun oda maje mo ko gbe awe lo waju pepe ko gbe lo registry saye ni o awon ohun ati yawo ti e won o tora won blade
1: Jefta
0: won oro eje ara won sinu omi won ojo da maje mo eje saye ni wo o mo pe ti e yato
1: Jefta
0: what you involve yourself in is your problem odun mi pe boyo o ti dodo woli ti e jo so to fun o
1: ẹni tí ogun ò tí ìdé bá ní pera ẹ lọkùnrin.
0: ẹ jẹ́ pẹ̀ lọkùnrin kì í ṣe pé ẹni tó ní kíní ní dinà.
1: ẹ kì í ṣe òun nìkan.
0: rárá o àwọn tó ń pẹ̀ lọkùnrin ni ẹni tó yí akin.
1: akin.
0: tó lè withstand every situation.
1: àti búburú àti rere.
0: àti búburú àti rere. àwọn yẹn náà ń pẹ̀ lọkùnrin.
1: ah to le duro gbon ilu inu iponju
0: eh mo gba ton mo ki awon obirin kan pe ah obin bi okunrin
1: eh be ni won
0: ki awon kan akikanju
1: akikanju ni
0: te pe ina njo ogiri osa ni won
1: be ni
0: to pe ko si situation to le de ba ti o move lo ko lori ese re awon yen na pe ni okunrin
1: okunrin benrin
0: okunrin ni Jefta sir
1: okunrin ni ah mo gbe di fun
0: mo gbe di sir
1: ah okunrin ni
0: ye nigba ti po lori kan
1: eh
0: awon ota didi ogun si won o de gbadu aso olohun olohun ti o ba fun minister gun lori awon ota
1: eh
0: ti mo ba bori ogun yi
1: eh
0: ti mo ba lo
1: eh ti mo si
0: bo ti mo pada pelu awon ogun mi
1: eh
0: bi mo ba se nbo
1: ti mo ko ikogun wa
0: be ni
1: eh
0: o ko to ba ko ko ti odede mi yoju si mi
1: yo do wa yoju to wa
0: se o ni ma duro bo
1: baba mi niyan o ti de omo omo ah
0: ko si bi mo meji
1: eyo kan lo bi
0: omo beni kan soso lolorun fun
1: be ni
0: but ohun ro pe awon ara ilu awon otun awon ijoyi awon agbagba ilu ni o saju lati wa pade o boyo mo re gun o ti e si lara ni gba ti lo
1: nigba to so
0: boyo wa ni lewe
1: be ni
0: boyo wa lodo eyan re kan to fi si lai mo pe omo yi ma wale
1: lojo ti o toju
0: ojo to to
1: bo
0: e ja ka die nbe ba mi
1: ogun to
0: de e ja ka die nbe
1: eh
0: lati esi ogbon igba ti wa nbo eni akoko to koko jade wa pade e
1: eh igba to ngbadu wo pe baba on ti segun
0: be ni
1: eh
0: lo di
1: eh o lo di baba re mu
0: eh o so ojo ayo yen di ojo ofo
1: eh eh ojo ibadu je
0: ah
1: ojo ekun
0: e ja wo ese ogbon
1: ojo ose
0: ori kokanla ese ogbon Jefta si je eje fun oluwa o si wi pe o ka eje to oje si olaye ni si aye kon ni si o lo wa di ara re dada o
1: ti awon to de dada ni igboro yen o lo ba soro bayi
0: emi so fun gbogbo to n gbo wa tan le soro kan tan gbe lo hospital to gun ose tan lo le onisegun to gun ose tan lo do awon woli to gun ose tan ti mu opolopo awon sugbon ti o si ipada
1: an ti we won lori ta ti gbogbo
0: gbogbo ko si ofe mo si bi ti o ti de sugbon o soro
1: oju won ri opolopo yi
0: lo do awon onisegun sibe katakode se lo nle
1: aga ko da
0: ton je wo lo je oluwa oluwa ni bi o le ri eje wo lo je ta lo ba sadeun ta lo ba mule ta lejo pa nkan po to dale re
1: e ma gbo o eyin odale
0: eyin odale
1: e ma gbo o
0: eyin odale
1: e ma gbo o
0: be eyan ba dale ile igbe to ba gbo ile o gbe o ki se bi to dale ile igbe o dale
1: ilẹ̀ yìí gbé ọ̀dàlẹ̀
0: ẹ̀ tó bá sì dalẹ̀ kì í dalẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ni ẹni bá dalẹ̀ ní ilẹ̀ ń pa
0: nílẹ̀ máa bá bẹ́ẹ̀ni ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀kú ẹni dalẹ̀ á bálẹ̀ lọ Jefta sì jẹ́ ẹ̀jẹ̀ fún ọlọ́run ó wí pé bí ìwọ bá jẹ́ fi àwọn ara amóhùn lémi lọ́wọ́ mo lọ ogun báyìí ọlọ́run olódùmọ̀rẹ́ tó bá bá mi lọ tó fún mi ní sẹ́gun torí ogun tí amóhùn pọ̀ ju ti ẹ̀ lọ
1: bẹẹni
0: wọn lagbara julọ
1: wọn lagbara
0: yóò sì ṣe ohunkóhun tí ó bá ti ojú ilẹkùn ilé mi ẹ mọ gbọ òrópa já òrópa àwọn ewúrẹ òrópa àwọn ẹlẹrẹ tí ń sìn
1: bẹẹni
0: òrópa àwọn tọkì tòlótòló
1: bẹẹni
0: òrópa àwọn adìyẹ
1: adìyẹ rẹ ni ó bá ti ẹnu ọ̀nà ilé
0: rẹ tí ó bá wá pàdé mi nígbà tí èmi bá ń ti ọ̀dọ̀ àwọn amóhùn padà bọ̀ ní àlàáfíà
1: àlàáfíà tí sì kógo ìkógun wá
0: tí olúwa ni yóò jẹ́ èmi ó sì fi irú ẹbọ sísun
1: sí olúwa
0: oh my god máa fi irú bọ sí ọ máa fi irú bọ sí ọ
1: láì mọ̀ pé láìmọ̀ pé nǹkan tí ó kọ́
0: ọ̀dẹ́kùnrin
1: lójọ tó
0: ẹ jẹ́ mọ ká lọ káàkiri ṣe ṣe ogójì Jefta sì kọjá lọ sọ́dọ̀ àwọn ará amóhùn láti bá wọn jà olúwa sì fi wọn lé lọ́wọ́.
1: o pa won ni ipaku
0: toro ti ba olorun da maje mu
1: be ni
0: olorun na wa duro ti
1: ya ni duro ti
0: o si pa awon omo amoni ni ipaku pa lati are ori lo titi de ati wo minute ani ogun ilu ogun ilu lo lubole
1: be
0: titi o fi de abeli kira kira mimo be li o segun awon omo amoni ni waju awon omo israeli eje eje majemu adeun jefta wa pada wa ni wa nbo tayo tayo pelu omo ogun re
1: pelu omo ogun
0: o se be ni o se wo mispa si kesi omo birin re si jade wa ipade re ti o nti timbareli atijo o nikan si li omo re ko bi meji leyin re ko ni omo ko ni tabi omo birin mi
1: ko ni
0: okan soso giro giro okan soso giro giro o si se nigba ti o ri o fa so re ya
1: ya ni fa so ya
0: o pe ye
1: on gbe
0: ta le leyi
1: on gbe
0: omo re omo mi
1: omo re lo
0: ah iwo re mi sile o ti ko ba mi
1: ah
0: o re mi sile girigiri
1: o ko ba e
0: ah
1: o ko ba e
0: iwo si li okan ninu awon ti yo mi lenu
1: ko yo e lenu
0: nitori emi ti ya enu mi si oluwa
1: be ni
0: emi ko si le pada
1: bi to ti mu adehun se niyan mo ya enu mi si oluwa emi
0: mi o le pada bo ti je pe won nikan na mo bi
1: ewo to gboro mi se o le so nkan ti jefta so yi gbugbe eyin te gboro mi te gboro wa lori re wa pepe yi
0: a wa be se ni e ja sira pada re
1: be ni ka
0: a wa fomo olomo
1: o se o le fomo olomo ko ma ko fe wure
0: agbuto alagbuto
1: agbuto o le ba fa
0: ewure lewure
1: omo olomo lori
0: agbo alagbo
1: be ni
0: opolopo to ba dojo loye a wa lo ji agbo alagbo a fi ani o fe ko bi o sele
1: be ni
0: sabi o ti wa sele
1: o ti sele
0: se adeun ni pe se adeun to bolorun da ni pe agbo mo ji agbo si lohun lodo
1: do ko ero ko ti ko ba da o ma je mo
0: be adeun ni pe o mo ji toki o mo gbe ade alade o mo gbe wurewure adeun
1: agbo ti sonu le ni na dubo
0: o si wi pe baba mi emi na ko ti ya enu re si oluwa se si mi e mo wo mo na olo
1: eh se wa mo mo
0: se si mi ah iru won na po
1: eh
0: e mo gbagbe isaki
1: isaki be
0: ni o na jo wa e
1: jo wa mo re nigba ti baba re
0: se si mi but e mo gbo o ya to wa olorun o spare eleyi olorun spare isaki
1: e o spare
0: o fi agboro po
1: eh be ni
0: la firi ileya
1: be ni
0: lati nu bibeli sugbon a spare eleyi
1: aspire
0: ma dolorun wo tere lo mi aso se bi olorun fi kan mi paro abraham lo fi paro fun ko fi paro fun jefta be ni sa ko yi oro olorun ye wa
1: adam ni abi abraham ni kan
0: lo fi paro fun lo fi ko e je nka be ndele ka do ni number 3 yen loni so se si mi gege bi eyi ti o ti enu re jade niwon bi oluwa ti gbesan fun o lara awon ota re ani lara awon omo amoni o kan wa toro baba tori won di anemi yonda osu meji fun mi kin fi lo sofo ara mi kin lo sokun
1: kin lo sofo
0: beni
1: kin si sokun
0: o si lo looto
1: pelu awon elegbe mi
0: beni o si lo sofo ara re o de padade baba e de se bo se pinna bo se bolorun jeje
1: o si fi rubo
0: o si se fast 39 li o pin osu keji o pada wa sodo baba jo mo mi yo saloni e won mo si
1: e be ni awon asalo wo ko ni
0: pe baba o ya were ni
1: o ya were ni
0: ori e daru ni
1: ori e daru ni odidi omo ko ba ma
0: fi ire je o si wo leje
1: lai ni kan se baba yi
0: eni ti o se si gege bi eje re ti o je
1: opono
0: o ko si ni o ko si mo omo konrin o wa di lana ni stelity titi lai lai
1: therefore virgin ni
0: omo beni
1: beni
0: beni beni
1: okunrin ogori eri
0: gododun na wan celebrate ye
1: ododun
0: beni wan se ranti
1: won wa se ranti re
0: history wa immortalize ye pe ko yi se ru omo toruko re gbodo di igbagbe
1: chebo na la ranti lo
0: la ton ranti lo ni
1: ko di gbagbe
0: ko di gbagbe
1: ah lai lai ko le di gbagbe
0: eronu si dada gbo yen te ngo wa o eje ewo lo je to je iyonu fun o ti wo mu se o adehun wo lo se o ta ni wo rejo pa se po to dale re o ti gbogbo wahala fi de ba o
1: ah tete ronu si o
0: tona fi daru o
1: ronu re o ronu
0: to anti bodo woli kan de mi o
1: ni ronu jile
0: eronu o
1: ko si yi pada
0: lai yi pada olorun o le yi olorun pada o
1: eh
0: you will, yeah, you can bribe God
1: ko le yi eto olorun
0: bai lai
1: ko le yi pada
0: oni ba ti le fi owo sowopo elese
1: oni lo lai ya
0: o te fi oba fi oba nfa lafia eronu sele
1: to ba nfa lafia
0: bo ba dojo meje wa tun tesi waju apere awon ti won ba olorun tabi eniyan da majemu
1: ti won o ye majemu ton o ye majemu na
0: ati de number 3 loni
1: bene
0: to ba dojo mejo a tesi waju
1: baba de ni keni to ni awon ibere to ta koko to si fe bere lowo wa ko ba sha lai pe wa sori ero won yi 091
0: o na e ba ni asio so ke ti studio abi
1: eh
0: ibi ta wa ile
1: 091 36 55 55 69 69 52 52 eba ni bere lati bere lowo wa ele bere ele ku ba ke bere
0: na lo ti wo loruko yin ati
1: ala baba ni mu bo
0: Angbo yin baba
2: ti eta oro te so lele eta
1: ni
2: pa jenta
1: eh
2: se ti o bi mo nu ko do o mi jade loju mi ni
1: eh sorry
2: olo yo ba o daro sa
1: eh e se
0: je lagbara o
1: ah o lagbara o
0: adeun lagbara o
1: o lagbara o lagbara
0: o lagbara
1: o o lagbara o to ba jeje muse o
0: I pledge to be faithful to my country I pledge to be loyal to my country I pledge to serve my country
1: a si gbe bibeli lowo
0: ati qurani
1: ati qurani
0: o wa ru ko olohun ori o
1: enikan ma so pe o ni bibeli ati qurani yen o do da be ni pe ko sise da
0: eni odo olohun
1: ma o mo mo o ni o ye ki won ma mu ada
0: ti hello e ti wo lo
1: ki sango pa ni to ba
0: hello olorun lo ni dada sango hello o ti wo loruko yin ati fese pe
3: pato ni baba lati so lati airport
0: okay an gbo yin sir
1: gbo yin o
3: e ku program oluwa o sagbara do ti
1: amen
3: inu mi dun bo daddy mo fe je ki because mo like program yin fun kini kan e mo fire e mo fi aye sile dada yawo yan soro but he has some question like 3 questions ti mo be bere
1: okay
3: because azumi na the minister by sense won be mi si
0: check
3: on it sir
0: am go yi
3: sure oruko ti mo nje loni fusion lo so mi ni oruko and I spent 7 years 7 months 7 ni mo to kerun ori mi dari ko yato ba o yato si awon ba yen because i mention kini kan le kan pe pastor le so pe ba ki se pe oro eje niyan ki se pe mommy mi u jeje
0: okay ilana ijo
3: ilana yo da baba
0: iyan yato fe je
1: o yato fe je
3: mo ni fe yin kan because mi o ti ara nkele gbogbo gba ti mo wa Lagos gan o dun mi mo se miss program yin
1: eh sorry
3: pe ilana ijo niyan o ni oye ta ma je ninu we serafu o da bi covenant ni waju olorun ni
0: okay
3: na ni so awon ti change kini yen won ma ka di tarolomi
1: 28
3: ah mi eh ewo ayeyo ni
1: pa je ame
3: but pelu ogbo olorun mo mo church yin more than 25 years mo ti mo church yin bo ma try kin wajo kan because o lawon kokankan awon question kokankan ti mo fe bere lowo yin da
1: o da
0: e se
1: amade ti e
0: so yin ni se ki se pe won jeje ilana ijo wa
1: be ni ilana
0: oni pe gọba ta o to wole
1: bẹni
0: ko ise je ilana ijo ni ilana pe mo fe lo kirun ni mosque bo je president gọba ta o to wo salasi
1: gọba ta ni bẹni
0: e lo e ti wole oruko ni ati bi te tin pe
3: e kale baba
0: e kale sa
3: ah mr matthew lake loni
0: thank you sir
3: jetta iroyin jetta te so lale baba
1: o ga o
3: ah
1: o da
0: gbogbo awa ti a ti lu gbadi eje olohun iran lowo olohun lati satunse olohun fi fun wa elomi o ti bi kan de bi kan si ndamu si ndamu boya ko ti bawo le ti e ti o so fun pe ah n ti se ore
1: be ni
0: eh eh
1: be
0: ni awon eyan ti ko si taku ti eje fa iwo obirin to kun le oko re se bi eje wi pe I will be with you forever
1: be ni
0: on ti dead dwarf part
1: be ni
0: e ti wole oruko yin ati fi tete pe ekalese
3: online ze kilo so lati jamalba
1: baba e se agbo yin
3: baba ko ni baje fun yin o
1: ami ateyin na o ateyin na
3: be si ni ma so fun yin ni bi mo ti wa inu film won ni fun baba ama ni ti to ga mu to ge ma su to duro wa baba practice se ba mu su ni
1: to
3: duro wa baba olohun aje agbo yin yi baba
0: ami
3: Thank you, sir.
0: Oro re bo ro Olorun ni.
1: Oro Olorun
0: ni mi ma lo mo si wa lati so.
1: Ki se pe aso tara wa. Aso tara wa.
0: Isoro na mi se iran asan. Isoro asan.
1: Ki se atasan.
0: Oro Olorun ni. Hello, e ti wole oruko yin ati bi te ti.
3: Hello, hello yin daddy wa. Se gun un plan jare yo dara fun.
0: Amen.
3: Eje elomi wa se deal pito. Ki ele ba se o. Ni pasante ni temi ni le yin
1: eh
3: ni se ni ba wa plum tan ati wa ko le wa ju ala
1: be ni
3: mo ko ti mo wa ti
1: be ni elomira ma gbianju lati pa ni ti ohun re jijo jeje
0: kini ke
3: mo ju ala wa ra won ka mo mo ju ala wa ra won ka elomi to ri eje to je ah o ka o pe mo awon kan di ogbon ni e ki lo di mo ko se di ni inu kan wonyi eje kin je ki yan last ti en ba un
0: ti en ba dale ni o
1: ba dale ni o
3: ti en ba dale
0: lojo marriage I do
1: deni
0: I will love you I will take care of you ke kula ni we je yo deye e wa pe aye se be ah awon aye tan se won ni wahala iwo na ti bere wahala bayi e pada wale ke ronu pada elo e ti wole uruko yin ati bi te ti pe
4: Hello, Kale, go to daddy.
0: Olu alo le to, oruko yin.
4: Iro lo soro.
0: Okay, lati.
4: Lati to, dadale alu sa.
0: Okay, go yin sa.
1: Ese.
4: Bere ti mo fe bere.
1: Ese, e bere.
4: A bi pe nigba to Olorun ba Abraham da majen.
1: Mm.
4: O tun dan igbagbo re ni bi kan pe ko fi omo ra ko bi re ko fi rubo fun.
1: Beni.
4: O ti mo wa fe bere ni pe nigba ti Jefta jeje. Tolo de ti ri pe o ti ri ko fe be je ise ti omo re lo ko pade re. Kilo de ti Olorun wa change e fun Abraham o se le ko le yo ko ke le ti eru. O ti ta bra ga o ta mu boro. O mo lo ke je re ise ah. Omo lo fe pa iru o paro re fun.
0: O da sa.
4: Ani
0: o yemi. Iko ni ye wa. To Olorun mo re ni. Bi be so pe Olorun wa nbe ni orun.
1: O se gbogbo
0: nkan. O se nkan ti o wu. Iko ti to le da lejo.
1: Eh.
0: O wu lo de mi ateyin si.
1: Eh.
0: O wu lo mo an to 100 en to 120.
1: Be ni.
0: Ye sagbara won. O si wu lo pa omo odun mejo.
1: Be ni.
0: O wu lo yonda ki omo ojo.
1: Omo ojo ku gan.
0: O wu lo yonda ki won mo didi bishop ko je pe owo awon osika mo laarin lo lo ku si. So ise Olorun papa lo wu ta lo fe ku eri authority Olorun.
1: Nobody. Kabiyesi ni.
0: God is unquestionable.
1: Kabiyesi.
0: Bo se wu ni so lare.
1: Be ni.
0: Abi oye.
1: Be ni.
0: O wu fe nikan lomo repete ko si rowo bo.
1: Be ni.
0: O si wu o fun babo olowo leyo kan. E ti wole oruko yin ati bi te ti pe.
5: Evagesola Adele lati MS Road.
0: Thank you sir, go sir.
5: Bibeli da oni o san lati
0: Kẹ́yàn jẹ́jẹ́ kó mi àbí kẹ́yàn jẹ́ kí kó máa mú iṣẹ́. Ní oníwàsí, ó sàn láti má jẹ́jẹ́.
1: Ó sàn láti má jẹ́jẹ́.
0: Dúkọ̀ wá jẹ́jẹ́ kọ́ má mú iṣẹ́.
5: Kó má mú iṣẹ́. So, gígùn gan ní ìlọrin wa ní a máa sọ pé ní aṣàlùkábí má ti kọ́ mọ àlè ni.
0: Kì í ti sọ ọmọ àlè nìkan. Ó kọjọ́ ọmọ àlè, ó ti dáná ọlọ́run.
1: Ó ti dáná.
5: Ó ti dáná ọlọ́run, ó fẹ́jẹ́ kẹ́yàn máa kúkú jẹ́jọ́ bẹ́tà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Torí máa ka ìkíní Samuel yẹn dáadáa, mo sì máa ń rí nǹkan tí a náà ṣe. Èmi náà sì ti dáwò, mo sì ti rí àpẹẹrẹ lára mi. Ìkan tí ń bá lè ṣe mí ní báyọ̀ tá a má jẹ̀mú rẹ̀.
0: Tọ́ bá lọ ọjà má pọ̀ ọ̀bọ̀ mọ́ ra kúlí bọ̀ tọ́ bá yẹ pé pa ni ọlọ́ra ẹ̀pà
1: ni
0: ọ̀rà
1: ẹ̀pà
0: àbọ̀ra búrẹ́dì bọ̀bọ̀ ọba ara gàárì àti kúlí kò sì tẹ́wọ́ gbà wájú ọlọ́run àtọmọ yẹn o.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Tọ́pọ̀lọpọ̀ fi para rẹ̀ lára nu.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Lọ́lọ́run bá pa òwò run.
1: Ó pa òwò rẹ̀
0: ni. Kí ló ṣe mú kí ẹnu rẹ kó fi mú ọsẹ̀? Ẹ̀ló ẹ ti wọlé.
6: Ẹ̀ló
1: ọkọ̀ rẹ̀ àti ibi tẹ́ ti ń pè. Orúkọ àti ibi tẹ́ ti ń pè.
6: Dámúlá lọ́sọ̀ alátọ̀fàgàrà.
0: Ok, àgbọ̀ yín.
6: Ẹ tàmú èmi ń wo pé bóyá torí pé Abraham ọ̀gbọ́n Ọlọ́run jẹ́jẹ́ ni Ọlọ́run ṣe dá ọmọ rẹ̀ padà.
0: Bí
6: Ọlọ́run fẹ́ dán wò ni.
0: Ok, kì í ṣe pé Abraham lọ bọ́ lọ́run jẹ́jẹ́ pé màá fọmọ irú bọ́ ẹ̀kan tó ni màmá yìí sọ. Kò kì í ṣe pé òun lọ bọ́ Ọlọ́run ló pàṣẹ ó dán wò ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni dán wò ni. So kì í ṣe
0: ẹlẹ́yìn ló jẹ́jẹ́ pé thank you jare mami wa
1: ẹtú
0: fún alẹ́kọ̀ọ́ ẹtú fún anímọ̀ so bó ṣe jẹ́ nu Abraham ò jẹ́jẹ́ pé òun wọ́n fọmọ rúbọ ẹ̀ló ẹ ti wọlé o last color for today ẹ̀ló last color for today
1: last color nìyẹn o.
7: Adó àwọn ó gba o.
0: Àmì
7: orúkọ
0: yín sà.
1: Orúkọ àti ibi tẹ́ ti ń pè. Ok, à ń gbọ́ yín.
7: Ohun tó kàn máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà mìíràn ni pé àṣẹ Ọlọ́run ó lágbára àhán dẹ̀ lágbára. Torí pé nígbà míì tá a bá ń sọ̀rọ̀ a mọ irú àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run tó kọjá. Torí pé téèyàn bá ti àṣẹ yẹ ó mẹ́ téèyàn bá ti sọ àṣẹ ti gùn. Ìdàkejì rẹ̀ ni pé kọ́lọ́run kó wà pẹ̀lú wa. Ẹni tí Ọlọ́run bá fún ni ẹ̀wọ̀n àwọn tó bá jẹ́ ìrántí Ọlọ́run láti wà very very careful. Àwọn kan wà tí wọ́n máa ń dan ènìyàn wò. Bẹ́ẹ̀ náà àwọn tí wọ́n wà lọ́nà ayé. Nígbà tí wọ́n bá rí pé àwọn nǹkan yẹn fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n lè lo agbára wọn kó fi ti nǹkan yẹn síwájú bí irú ẹni tọ́lọ̀ ẹni tó ti jẹ́jẹ́ ẹni tó ń bá kọ́kọ́ pàdé owó ìfirúbọ. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ ní generation yìí náà. Láti gbọ́dọ̀ wà very careful. A máa dá yàn wò.
0: Ẹ ṣeun bàbá, thank you sir.
1: Ẹ ṣe.
0: Bàbá
1: Adúpẹ́ ibi náà láti dúró. Ibi láà ti dúró.
0: Ẹgbẹ́ ìbálú
1: yìí.
0: Ibi náà wà tẹ̀lé yìí. Ibi náà dání.
1: O tẹ̀lé wa.
0: Bẹ́ẹ̀ni
1: ẹ̀yin ló wà. O ní pẹ̀lú. Ìgbà ìmọ̀
0: yìí. Ìgbà ìmọ̀.
1: Ni Olúwa ti gbójú fún yàrá. Ṣùgbọ́n ó pàṣẹ fún gbogbo ènìyàn ní ibi gbogbo. Láti ṣe kíni.
0: Láti ronú padà.
1: Nítorí náà ìwọ tó o gbọ́ rí tó o mọ nǹkan kan nípa nǹkan tá à ń sọ yìí àkókò tó fún ọ láti ronú padà.
0: Ó lè ṣàtúnṣe tó
1: tí
0: jù
1: kó ju ó.
0: Ó pẹ́ ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni kò sọ́jọ́ tá a rójọ tá a rí lè fi wọ́ nítorí náà lọ ṣe àtúnṣe.
0: It is late but not too late. To reconcile, to adjust,
1: Benny,
0: to amend your ways, to repent, and come back to God.
1: Benny, Baba, then you can it only.
0: Pepe wale yeto.
1: To pepe wale yeto. Kope walori amwe romo.
0: Thank you.
1: O8O.
0: O8O.
1: 55. 84.
0: 84.
1: 20.
0: 20.
1: 46.
0: 46.
1: At 08.
0: 08.
1: 35.
0: 35.
1: 03.
0: 03.
1: 21.
0: 21.
1: 94.
0: 94.
1: Ni ati dupe lọwọ Ọlọrun ti o ba wa se to ti oni ta si ni gbagba ati daniloju pe tojo mejo loni yo tun wa pelu wa be na la se dupe lọwọ iranse Ọlọrun ta pe wa sori ete ni oluṣagutan AK Ogunyemi agbaladua pe oluwa yo tubo ma fun yin ni ogbon ima ti oyi
8: ami o ami
1: e se pupo e ku atotonu lataro
8: se
1: ti ato ma lo si ile wa eran ti wa ninu adu
0: o yo fe to to olorun lati odo re wa nipase anu ati agbara emi mimo re gbogbo okan to gbo wa loni ti oro toni ba ati awa na ti o lo lati so ti gbogbo okan ti o tun mo se alabapade eto yi ni ori Facebook ni page wa oluwa fe ke fi anu ati irapada ati imubosipo fun wa olorun se be ni ti John Beth Foundation ni ti olorun lo lati ma se agbateru eto lati ma finance eto pe je won deni le
1: amen
0: ni ti ile se diamond loruko baba ile se ikuni ditan
1: amen
0: e o tesiwaju
1: amen
0: ni ti eyan engineer wa a gbo ri soke
1: amen
0: e ni sise lasan
1: amen
0: olorun fa yun rere gba
1: yin amen
0: baba ojo yin na o dale
1: amen o
0: loruko jesu ojo yin o dale
1: amen
0: awa na ani jabole yin
1: amen o
0: satani eni eko ni koni nipa lori ilu yi
1: amen
0: koni nipa lori orilede
1: amen
0: o gbogbo to ti le loruko jesu olorun bo sipo karanu lagba
1: amen
0: idile to tuka olorun tun won to
1: amen
0: sanu nla
1: amen
0: olorun gba adua
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen.

0: fọ ọpa gangan ko da ti yan ba wa duro e le te ba nseju yo mo se paku paku paku ipe npeju atoju ipe npeju ni popa eyinju gangan to wa nnu ni bi eyinju bi awoju se nwa tin pade o bi gba ti yan fi du nkan ni
1: in pade
0: gbogbo be ba se wa le seju to awoju ni fo ko si ni ya e ilu gangan o wa ni eyinju eyinju no tun du re rikete ni na fi ni agogo odun opa na ko si se kini
1: ko si da
0: pa de fun ra ile kan si mo mo pe o ni
1: da
0: alo
1: aja baba mi kan lai aja baba mi kan lai gbogbo bi ti mo ba lo ni ba mi lo kini o gbogbo bi ti mo ba lo laja baba mi won ba mi lo
0: gbogbo to ba lo e ma tele o kini ojiji eniyan ni
1: ojiji eniyan pa tewo fun are se n pe ti eyan ba duro to ba wa nibi ti imale wa kora be yan wa ba wa lokun to kun kun o ba ti se birimu birimu ti o ye to ye ba n se die die e mo ri apere ojiji eyan ojiji ni n to da bi eyan ama ibi ti na ba koju si ni kene o no koju si yo dari lo awa ni iwo bi ti mo ba lo ni ma ba mi lo ti yo ba fi so pe obi teyan ba wa teyan ba bo se teyan ba nse ayi bo wa teyan ba nwu ojiji won se ri eyan
0: bo se nbere
1: gbogbo to se pata lo na tele re ni nse ka mo ki sara ma se logun momo pata fun ara le kan se gbogbo awa ta ni wa kudie kudie kan lowo ka ya ma wa wo re bole
0: ka to
1: re bole e se o ta fa lo si abala keji lori eto yin abala lo aladun bata la ju wo be a si ma bo bata ka to ju bata tori pe ta ba se be o le pada di pe a mo si tabata ba ti o wa yo wa lesele o ya je ka lo

0: cabo pada. A can diamond FM, let the team war. 80.7 FM, need learning, need lawa. A jacabosia bala toka. Yenya bala, loa ladu. Ile ẹkọ ti won gba ikọ alora lejo lu fun ti ose yi ati awon akeko ile ẹkọ ati ya lalo ti o lo ba won lalejo nibe e ma gbo itakuroso to sele lanu o ya e je alo aye na do abaye fada
1: afẹ pa lo fun yin
2: alo
1: afẹ pa lo
3: alo baba agba
4: eku dede wo yi o gbogbo ti to ngbo wa ikani diamond 8.7 FM ni a wa lori eto alo baba agba abala alo aladun laja si pelu yala lo muturaye oluwadamilare eleshin aye ni adua sile kamugiri aile ako ti won gba iko alo lalejo lose yi awon ni a mo si solid model school ti won wa ni power house street ni agbegbe checking point ni ilu ilorin kwara state labi akoso oludasile ile eko yi Mrs. Adeniyi Adebimpe Alaba awon akeko na si wa nikale lati dahun ibere ti alalo mu wa eyin akeko se ti se tan apatewo funra yin a bere pelu alo apamo alo o ile boys kiki imi eran talomo oye nikan nowo orisi esu kan ni o ta man je
5: o ko mi ni jagada exam idahun si bere idahun si alo yi ni
4: pena poko oya
5: o ko mi ni ismail taiwo idahun si alo yi ni ipepe
4: so be
5: ipepe
4: e patewo fun alo igba beliti soja kan ta lo mo
5: oruko mi ni olohun ojo idahun sa alo yi ni owo
4: tabi igba le patewo fun
6: alo
4: gbogbo leku luru kokun gba kan ta lo mo
5: oruko mi ni ibrahim abdukan idahun si alo yi ni yale
4: arara oya hello yoku gbogbo leku luru kokun gba kan
5: Iso
4: e patawa fun. Pa se po to ita ba da so wajo, ko le kun na gba ko, abo le kun be yin. Tara. Hello. O wa longe. To ba subu ko ni kale. Oya.
5: Oruko mi ni Said Faiza, idahun si alo yin orun.
4: Orun e patawa fun. To ba subu ni so ko si bo se de subu orun re o ni kale alo ko to jimu amuni mamu ni de ori
5: oruko mi ni ibrahim abdukerin dan se alo yi ni imu
4: ara ogbo yi le ri be se joko yi
5: oruko mi ni ismail taiwo idahun se alo yi ni abo
4: ara o ba oya
7: Baba
4: ti le ba le
7: kiss.
4: Idahun si alo yi ni aso. Aso ru wo. Ewo ni nbe. Ki lo nje top. Ewu so pe ewu. E patewo fun. Ko to jimu amuni mamu ni de ori ewu ni. Mo ni gbogbo yin le ni be se joko yi. Gbogbo yin le lewu lorun. Ewu ni. Oya ja tani o pa lo fun wa tani o pa lo fun wa ma bo yin le ja e soro soke e gohun soke ile se diamond e se da sabun idi to ton la wa awa iko ala baba

0: ni e ba nkan do yi
1: gbe o e ka bo pada lati abala lo aladun
2: e ka bo
1: la se dun re to ba di ose tin bo ile eko mi ni e ma se alaba pade ni abala yen e ja ka bo sabala ta fi kade to nle ba ba ti e je pe kan abi mi ji ka gba 091 0913 6 5 5 6 9 5 2 0913 6 5 5 6 9 5 2 ona ti e gba wole nu fun eni to ba fe ba wa dasi hello e ka le o
3: hello
1: oruko ati adugbo ti o ti pe wole o
3: ilu yefun lati
2: ilu yefun lati
1: ilu yefun kini
3: ilu iyeko oke oja si
1: kini oruko re
3: aranseola ayomide
1: aranseola ayomide lati ilu yefun ilepinle wo ni
3: Osun
1: state. Osun state.
4: Osun wo osun lale ja lo nbe.
1: Ori wo mo so si.
4: O ti gbara di o ti gbara.
1: Oya alabala koko lori eto yi.
4: Eh.
1: Ebi ati afata ipa aloko kan, pa alo mejeji pelu eja won.
3: Agugu baba mi kan lailai.
1: Mhm.
3: Baba mi kan lailai.
1: Mhm.
3: Alulu kodu.
1: Mhm.
3: Opa ko si da.
4: Kini we?
3: Oju.
1: Oju. Aya fi keji si.
3: Aja baba mi kan lailai.
1: Mhm.
3: Aja baba mi kan lailai.
1: Mhm.
3: Ogbo ibi ti mo ba lo n ba mi lo.
1: Eja re.
3: Ojiji.
4: Ah. Mo pade fun o kare.
1: Sori.
4: Ona ji ti o ba so na ji ni ba ni ki Abdulmi sare wa ko wa fun olegun lale.
1: Sori ebo re. Ni pe to ba ti di aro la.
4: Eh.
1: So fun ba mi re.
4: Eh.
1: Pe mo ni igbo to ba ti wo lokan. To ba ti fe bere lowo ko fo loruko wa
4: ja mo mura le baba se je po ni kan na lagba ko lori ka mo lo le
1: o ti e o ti pe o ti e dun mo mi koran mu
4: to ara second alade won wa loju opo facebook wa sinsin gan bi ni la mo se nde de sibi ta tun pari lojo mejo abdul fatah re mu omo lokan lawon odo ni ge kuku la mo won ni ri ta baido baba ya mo be inu alama yo baje
1: ile oruko loyede se jacob akobi to je olowo kan so fun tata tale ni emi abdul mumin omo to so presenter fin dagbere pe o tun dojo mejo lori akoto eto alo baba gba

0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mesan ti lu.
2: Ah! La wole sun. La bala so sita.
3: Hello, ekale o. Oruko mi ni eni tolo mo. Mo fe so sita ni o.
2: Ti eni to ba dake. Tara re ba dake ni.
4: Ba ya nkan to sun ni. Iku o se ku fun mi ni. Pe ko iku o mo fun mi ni. Ba ti ni ki n gbe ka je.
5: Mi o ma boju ogun laye o. Ba ma ti mura sile.
2: Ma dake. Ma fi ronu para re.
6: Ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan. Iku ira ti n wa.
2: Gbiyanju ko so sita. Lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawole sun pelu abala so sita lori ikani Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
7: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
2: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

akeyin lasale yi ja ma fugu fọlọwọn ba fun re ofe atanu eita rigba lati wa suri eto lasale yi gbogbo apata lati lo sibi kan sibi keje ati dupe lodo olorun ba pe o tun wa se wa lanfani nla o se wa lore nla lati le se kini lati le wo yewu lasale yi pelu gbogbo ta ti rin ta ti ni gbogbo re apata e ma de gbagbe wi pe opo ojo lo ti ro ti le ti fi mo opo lawon tun je pe ona ta mo rin lawon na rin to si je pe o ja sapa bi kan ba kan lodo ti won ele la ma fi so pe ki nse pe a mo se o ki si nse pe a mo se ori anu lasan o na bai la rigba to e ja ma ki gbogbo awon ololufe wa patapata pe olorun tun fun wa lori ofe atun de sori eto lasale yi e ja tun ma so fa awon to ma n gbe to yi nigba akoko wi pe to eto to n gbo yi ohun naa ni eto ti n funyan nireti eto ti n san sokan gbogbo eyan pe ko sohun ta ba n la koja to je pe olorun o mo n pa e bọlọrun o ba ti dahun eyan ja gba pe akoko olorun o ti de abi akoko to ko fun wa o ti de eyan ja ko gba pe olorun gbo wa bojo tun awon nkan kan na ta wa na nse bi ese to mu wa jina solorun e ma si gbagbe akoko olorun oba wakati olorun oba ko nse akoko eyan ki si nse wakati eyan adura na la si ma tera mo wi pe to opolopo tawon elomi ni osoro se nwaju olorun oba temi na ni soro se nwaju re olorun o eje ma ki loba loba ni joye lokunrin lobirin lomode lagba pada wa sori eto fun titoni a e kojo meta adupe pose to koja na lati so pe tolorun ba fun wa lori ofe lati le je ka wa sori eto loni to adupe adu

0: pa onipa sa kokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pa binire
1: gugu eyin je
0: ti dagba darugo
1: te re yi jeran be se nfe esun moto si
0: omo oba iwe dola
1: baba onipa san akokoro
0: baba 30 minutes
1: loko gugu on to ba jo ma kokoro eyin
0: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
1: boda anti ti o le rerin laarin eyan
0: tori pe gugu eyin ti jera
1: ona abayo si gugu osoro eyin be lodo omo oba iwe dola baba onipa san akokoro 30 minutes
0: kini tumo 30 minutes yen gan
1: o ma ye yin nigba te ba debe
0: itoju akokoro nilana ti bile ti omu inira dani
1: ma lo yo o
0: gugu eyin to ti jera
1: eyin to mi ka ma fonu ko ma seje
0: omo oba iwe dola
1: baba onipa san akokoro ni ke kan si
0: kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo
1: bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run
0: si omo oba iwe dola
1: baba onipa san akokoro
0: 30 minutes loni
1: ko bo ninu soro
0: lori 08057466077
1: eyin to mi ti o ti yo
0: e kan si baba onipa san akokoro 30 minutes
2: akudede wo yi ara le oruko temi na ni omo ba iwe dola baba onipa san akokoro ti mo wa ni rasia omuto ni randa ba tu gire alimi ni lu lorin omo ba iwe dola baba 30 minutes awa na won pe be ni ile se wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de randa ba tu gire alimi e bere office rasia omuto ibe na la wa ti a tin se iranlowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si ohun na ni 08057466077 e tun gbo number na le kan si 08057466077 gira limi randa about na ni ke ti bere fun baba onipa san akokoro omo oba iwe dola akokoro ti awon loyibo n pe ni toothache ohun na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won pe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti wa tin je wonu teyin elomi fi n yobo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a n pe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta n pe ni tongue o le jasi pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti eyan ba ti ni aisan ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi ti o ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran eti a n pe ni koro eke ida eniyan a ma si akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o mo damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu I ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipa san akokoro nile ise wa omo ba iwe dola a wa ni randa ba tu gere alimi nilu lorin e bire rasia omoto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a n pe ni toothache to ba ti didi gbolugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta n pe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon nkan wonyi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa ro debi pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapaa julo nigba asiko otutu ti otutu ba mu opolopo eda eniyan lowo gaspe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba onipa san akokoro omo be iwe dola bakan na mo si ni e ma pe mi si ori 08057466077 08057466077 baba onipa san akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lo pin si ilana meji ti itoju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu ede eniyan nibi nkan jije abi nkan mi ti eyan mu elekeji o ni ti won ma pe ni ajebi ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritant ka mo tuto ka mo fonu keji o mo jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba n gbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dola pípẹ́ àìsàn akokoro yìí ní ẹnu fún ọjọ́ tó pẹ́ tí èèyàn bá tètè mójútó a máa tún wá dá wàhálà míì lẹ̀ sínú ẹnu bíi kí ẹnu máa wú àbí bíi kí èrìjì ki o ma wu o si le tibe coding ti o lead si in ta n pe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta n pe ni tumor of the tongue adua temi wa se fun eyan mo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a n pe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di jo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi ro lati fi se itoju fun awon omo ede niyan nipa aisan kokoro enu ta npe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da alamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pidan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun te di manu to je pe oni o pa won ta n pe ni kokoro ite si tun danu bakan na la fun lawon ogun te mo ko lo le lati fi won le fi se itoju kokoro jeyin yi ti won pe ni sango worm lede leyibo bacteria ni ma fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri toju o ma lead si awon aisan kan ninu enu ta n pe ni mouth disease ilana toju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ru abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa n pe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa ma fun to o ma fa to senu ti tonu ma wa run bi ki ete o ma be abi bi ki enu ma si egbo bi ki eriji ko ma wu abi ko ma so ti o ma wa ta ti o ma yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolorun to ba ti di odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta n pe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amo ti n to je itakun re ta n pe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada amo ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin le yin o ma bole ti kokoro ba ti je erigi ta n pe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba iwe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omode ti nkan wa n ba wa n da laamu segede le n pe ni o eni gbogbo oruko to ba le je to ba ti jo pe laarin isoro idamu lori enu ni abi eyin abi erigi abi ahan e ma bo wa do emi omo ba iwe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si ma pe mi sori number ti mo n pe fun yi na 08057466077 08057466077 ki wa ni ma wa fa awon kini isi enu eda eniyan nibi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fi eyin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba moju to aye o le gba laye ti nkan o ma store si be tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin dijoke ta yo di nkan tin form kokoro ta nwi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan won yi mo jina se mi babo ni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abo fi si nkan to le o le create o abi ki eyin yen ko san ti nkan ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gba le ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gba le lenu eni na iyen ti nkan ti eyan ba je ba ti ro pamo sibe ti o ri bi jade eyin kikan e kan se mi babo ni pasa kokoro kokoro ta n soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan ti n je eyin ede eniyan lati mo si nkan kan be mo bẹẹ náà làwa náà sì wá ti wá sí àwọn oògùn kalẹ̀ ní tìgbàlódé láti máa fi kojú àwọn ìgbìnijà yìí àwa náà múra àkokoro yìí kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi kó jẹ́ nǹkan tí ètètè gbóògùn àti wá múra rẹ̀ kalẹ̀ togun inú àwọn oògùn tí a wá fi ń ṣèrànlọ́ fáwọn èèyàn tó jẹ́ nílé iṣẹ́ tiwa òun náà ni oògùn tí ẹ gbọ́ tí àwọn èèyàn ń pè ní pàṣán àkokoro àtúnwá ti tún sí oògùn kan tá à ń pè ní anti toothache to pe o ma gbianju fun awon edeniyan nipa pe gbogbo tin je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gere ali miranda about te ba ti debe e bere rasia omuto ibe la fi se joko e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole ama ni ojo sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan lele ri wa bakana ni ile se wa ati ni awon ero igbalode lori sirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile se awa omo ba ewe dola ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se toju enu feyan omo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa television staff se itoju yin fun yin lowo poku check retractor yi o na lawon mi npe ni lips retractors be la won miran si npe ni mouth retractor ni le se babo ni pasan akokoro omo be we dola bakana dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku la fi se wo san fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yokan eka ti bembe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se idamu ni ma ko ba ara abi ke yo tete moju to eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni versus to mo gbeje rin ti nkan ba ti se a ma sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade ta n pe ni crown un le de eniyan te ri yen to be fi le fun ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo ma mu ni ra wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na eyin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a ma mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na o ni ti a n pe ni root itakun re to fi gbe amu ati bebe lo to ba ti ni soro kini keji o le ma fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba onipasan akokoro ni giri ali miranda about omo be wo dola baba 30 minutes eyin te si ri ti damu ba ba yi ta n pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyin ta n pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi se itoju e yato sawon yi to wa ninu ti eda o le foju ri fun rara re afi ta ba fe ba si toju e olohun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi seda eni kokan o e kan si emi omo be we dola baba 30 minutes ni gere ali miranda about e mi ri rasha o mu to te ba ti de gere ali miranda about e ye meje jasa omo be we dola baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 0805746077 e tun gbo le kan si 0805746077 babo ni pasa akokoro omo ebe we dola aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami
3: lami o ye ta ti bola bari e ti mo tun be
1: omo ebe we dola baba oni pasa akokoro nkin yo se ni to ba moju ogun ni pabi ni re gbogbo eyin je ti dagbadarugbo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo ebe we dola baba oni pasa akokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma akokoro eyin
4: tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu
1: woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti jera ona bayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo ba ewe dola baba oni pasa akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye eyin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba oni pasa akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo ba ewe dola baba oni pasa akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 0805746077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni pasa akokoro 30 minutes
5: Ah, la wole sun la bala so sita
6: Hello e kale o oruko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
5: se eni to ba dake tara re ba dake ni
7: wa ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku o mu fun mi ni lati ni ki n ri kan je
8: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
5: mo dake wa fi ronu para re
9: ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
5: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede
10: won lari won pejo
5: lawọlesun pẹlu abala asọsita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mẹsan ale ojo segun Tuesday ati ojobo Thursday
10: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
5: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawọlesun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda tunje Muhammad ni mo fiki mumini ati mumina pokimo lesson Christ lapapo mo lesson bile patana mokio ibanuje wa alofo Olorun Allah koni fi kangun aye ni kokan wa Allah ila ila Allah oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrili ti mo je alase atunu dalile sewu sanbili agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jaki jado ile Nigeria mo ki wa pe a oni faisan lo gba o osian lo lowo lowo nilu ilorin to ba ti wolu ilorin so po n lo sodo ta to ba ti di odo ta bole lepo atigris ile epo alade ne npele epo etele subo ti di atigris police station bayi complex to wa legbe atigris yen asi shopping complex wa je nta won bi ties bi awon pipe kokan sale bayi gori oke complex yen to ba ti gori oke yen ta complex yen ta bayi office to ma kokan la posi wo be Biyari agbomola oba asigun agbaye egberun kan lowo card egberun kan abolowo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni won to ba be case ti e fu treatment lojoma bilaran ti ba je aso won to ba le je pe case ti e ogun aye ni bilaran ti ba ti je la so fun machine be ta ma lo fun o lofe aparun ajegun ofe ni lowo lowo bayi o ansa ye ogbon du ati mesan 39 years on trado ti baba wa sister la ware mu ajagile boso ogun akanti oke 26 segun bile le wa lo leyin odun die opoko wale oko wala le fun afun doctor mi international apps ona pogun odun ati mesan ayo ni beji la nsi lowo eh la be na asin gba won ise sise ofe se service wa ni ofe se driver ni to ofe se ni factory wa ni anfani wa lati ko application letter wa sile se doctor mi international app ade tun wa ni square mega plaza legbe le po danla ni fi road ni lu ofa agbojingu wa loke lohun ataduwa ti nse fun wa leyin e abere si ma ba so ni po se lera asi complain la wa lodota pade mi ni aro la emi oba asigun agbe gangan lo ban lohun lola ero ibani soro mi ni 08032656265 08032656265 to ba de fe pe customer care number wa to fe ko tedo ati je di kia 08133301736 08133301736 e kale

0: se fu afeni ba ni jowon ojohun eni ti o ba de so fu
1: yo baba won ni ti omode ba ngun eru agbalagba ko gboro ma ro kaye pe tori pe owo omode o tu pepe ta agbalagba na wa kerenge to so bi owe ki lu fa sa ba bi owe e sa mo ba mi ka lo olowo tin mi tun ba mi jule
0: abi ko sa adua kiti tori pe adua.

ti a ba ni ki atu alaji abasa kan de bi se ba se tun won sile yi ta ba ni ka mo tun won sile lo be to fi kanle to ji fi kanle gbingbin alaji o fi kan pe kan ola tin bi won ninu tori lasiko yi bija na se nlo si ta won kan dondo pe ki ina ki won pa ina re be la won kan si bu petrol si sugbon awon tin bu petrol si o dun alaji bi ta won gangan tun ri ni alaji abasa kan de bi se ri pelu awon ariwo ye ti won ri pelu ni papa eni ti won jo nfa nigba na te ba gbo gbogbo n ti alaji nso patapata lori oro album yi oro tin dun won temi temi ni to se n ko ba si gbo won ni eni ti o ba lemi ati ta okiti ko mo le ba won se ri obo to to se bi oye oro ki be o oro ki si be tara tara tori se mo pe eni aforo lo abi ebi ni pa ni bakan na oro amodun ajura wa lo to to se bi oye ibi ti oro na dun alaja abasa kan de obi se ridi ti oro ba kan lowo lo bayi tan ba tun pada talaja kan se abasa kan de obi se ridi tan ba tun ran ti oro na ilo sun mo dun abi aporo na se sele ni e ri pe mo se kini kan ladun pe o se se ka to wa itoko ngule alaja abas gan ka foro wa won lenu o nti o ba fi mo alaja abas rai e to ja buron wa si mi o ye ko rai ama alaja abasa abasa kan de gan o wu mi olodun je ko rai bo che je pe a nbe lon na kolon ko pa noro na ko ku pata pata pata pata to ni ba toro wa da bayi igbese oni baba wa ki wa ni o ti bitibi ko to kan yun gbogbo en te ti dibi pata pata aji wat abraza ko gberegbe kubrat shaib to yin ayinde alaji abdulkarim agbana thomas abejide odua esesen odua eku adoti ololajo kejugbo jugbo deni ogunbi yusuf murtada olaitan hakim karebu Hamid al Imam Olaitan Abdul Hamid Muritada Elesinla Saban Salman Nuruddin Agbomoju Abdul Salam Alfa Oyo Nega Osibi Al Oyowi MM Abdul Rauf Kobio Uzen Suleiman Alhaji Abdul Karim Kaade Agbana Muritada Elesinla Bayo Olowa Nasiruddin Abiodun Komit Soli Muhammad Jimat Kubrat Ibirogba Ibirogba Oriyomi Abdul Wasiu MM Abdulrauf Kobi yes mo to nile kan si Yahya Jima Ololajo Kejugbojugbo Lanre Jima Ajiwo Olowa Abdul Ganu Afolabi Hamid Funshowa Hab Peacemaker Minister of Information Oda Ife eyin o ni lule Laila Esame Bangbe to amimi Buhari Konatech mo ti ri eyin na ni bi bayi Abdul Ganu Afolabi Ajiwo Olowa Lanre Jima Habib Funshowa Hab Kayede Oba Alailua Esesu eyin o ni lule o Alhaji Ladi Gambari Habib Isa Folonjo lati London e ko ikudin lagbolon lati Olorun Oba Midumori Olayin ka baba tun da lana mu Alhaja Ayolala Wal Asukuti lagbaji iya Shukran lata lori Daddy Fe lati lu Bodisadu Esesu Ajosa ko ni baje lekan si Abejide Thomas Oda Mokinyo eku Adoti to ka tun da duba ona die ti eyin ba se nje je do asoro ko gbe si yin Alhaji Abbas Akande Obese ati Alhaji Abdul Wasiu K1 the ultimate olori omo ba kile jebunu oro awon mejeji lan gbe yewo awon mejeji lolo ni ka si iwe ranti kan lati bi ose melo seyin to ba ri be lobo tin ni mi ji ka gbo iwe ranti

so nigba toro wa da bayi se mo pe ti eni ti yan ba n ba fa oro abi eni ti yan ba n ba ja ti yan ba julo ti o mo kikiri ba lagbalagba male idoju si ni fa gbalagba bo si je pe agbalagba na na lo ba lo omode male e ton mo so ni pe so yin wa je bi egbe re o ye koro yin oro mi o ye ko ti yeyin baba wa te n gbo wa ni lati eyin awa te n gbo mi nile alaji se se pe ogbon le an fi ba omode ja awon o ti e bawon o ti e fi se direct pelu yin amenu o ko kan kokan kokan ta won na nju o la tin benle tele se mo pe oloye mowe o da olowo ti ni mi ti ka gbon ti baba wa king wa so ndi mo sha ti ka gbon ta won na so